الذي لولاهما كان الوجود بأسره موجودا طه الذي خصصت

0: Ai na samu an samu wani abu ko wani ya samu wani abu to sunan samuwa wujud kuna ji shi ne masdarin samu in ka ce wajada wujudan to yanzu ma'ana ya samu wani abu samu na gaske kaga wujud ya nuna manufarka in kana nufin tsuntuwa wajada alaji kana nufin yayi tsuntuwa sai ka ce wujdanan idan kana nufin wajada yayi bakin ciki ya samu sosuwar zuciya sai ka ce wajdan idan kana nufin wajada ya samu wadata shi kuma sai ka ce jida aljidatu to kaga wujud wujidan jida to masgaran su za su yi rabin magana cikin da yana zama ina ce zai ya kamata ce an faɗi wannan don kuma zai Allah ya saba manta ba to shi kenan ghazwatu bani nadhiri daga ta bani nadhiri ma'aikin Allah ga wata daga kuma ta bani naliri bayan waccan daga da muka kare sai gazuwar banun naliri wata kabila ce babba a cikin kabilan yahudu ita kuma wannan an yi ta ne a watan rabi'ul awwal a shekara ta hudu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan daga a cikin tawagar sahabbansa a cikin su akwai sayyidi Abubakar Allah ya jare shi da sayyidi Umaru Allah ya jare shi da Imam Ali Allah ya jare shi Allah duk ya yarda da su baki daya mu ba albarkar su Allah ya yarda da mu in Allah ya yarda da kai shikenan wanda ya wuce kana cin sa'a inaya ta Allah ta fuskance ka to ka ketar dukan hadari duk wani abu na matsala ba zai cuce ka ba a ƙarshe wannan rabon da ka samu sai ya zo ya tare ya sha gaban hadarin ba za ka fada masa wa idhal inayatu لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان idan ina ya takalle ka shikenan duk wani abun tsoro ya zama ba abun tsoro wata fakai baccin ka Allah ka bamu inayarka Allah sai ya musu inayarka wata rana ana fadan dawa saboda shekara 30 wannan abun dan tun ban da wannan ba to ni da ban ana gudu bana gudu sai a ce mun fada kai hakan ta ni bana gudu Allah ya tun ina yaro wannan abin ya haru shekara 30 rajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: sai ya ga ce saboda mace saboda akwai inaya wallahi azizi akwai yaro yana nan sabiu dan gida Alhaji Bako sabiu tsoho wancan ko yanzu in ya wuce ya ga sai ce akwai inaya in Allah ya baka inaya shikenan duk wani abun fargaba zai zama ba abun fargaba ba Allah sanya mu cikin inaya Allah sanya mu cikin inaya
2: ya ba shi wani
1: a wanda muka tafi muna kwarai kuwa ishan mu shi ma inaya ce ya kwarai kuwa shi amma shi anan ne yake tuna mun wata shekara nan mun dawo daga maulidi ya kai shekara 20 dan tun ban baffa yana koma kurna muka zo muka tare ana wani fashi a wafa mai zafi dagadam ana ta buga bindigu kamar za a tashi gari wallahi alazim muna can ana ta karkuje wani bakin kofar mazugal mun taho a babura fa muna yan maulidai a babura su su a rani sai sun kane nan sannan su tafi gwamma da in muka gama yawon mu har za ka mu da ledoji ga mun dada kasuwa kauye kullaka ne da biskit da lemo da nawa ni kuma na faɗa musu a wannan lokaci na ce a yanzu dai a matakin yanzu duk wanda yake cin maulidi sai naji saboda ba wani uzuri ba tsufa ba rashin lafiya ba kaza saboda ka lungu da sako kowa daga wayanda suke karfafa ta a sannan malam Siyudi Siyudin Madabo malam Siyudi in dai ka je sai shi mallami sai ya ji sai to ni ma zan jarraba to haka za ga mun tafi da mu da su malam Sharani su Gazali su Bazu mu muka dawo ana wannan abu ana ta mana alert a bakin kofar mazugal kan mu karasa an ya shiru wallahi muka zo ta gaban su muka wuce sun danna sigina dal haka suna yin abin da suke ta gaban su muka wuce akan babura muka shigo nan aka ta mamaki eh saboda ni ina bayan an go ina kan babura wancan yana ta yin haka yaga kawai mun wuce kawai naga yayi haka ya dora hannu gawo waki kenan Allah ya ji kan amma wallahi malam saboda inaya ba Allah ta sanya mu cikin inaya da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam سترون الأرش مصبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل كتابه هو جل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله يتأري من سيدنا مسكين من كل بأس وسوء تشيني Allah ya yarda da Sayyidi Abubakar, Allah ya yarda da Sayyidi Umar, Allah ya yarda da Sayyidi Ali. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ne san banun naliri ya nemi taimako da su cikin biyan diya ta wasu mutane guda biyu. Akwai sayyidina Amr dan Umayyah ad-Damari wanda aka kama shi jiya kwaji sai ga dangin wanda suka kama shi sai ya dauka har yanzu abokan fada ne ashe su kuma sun samu daidaito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka Amr ya kashe musu mutum biyu ba da sani ba wai kalla shi ayya bai sani ba ai ko ya kashe shi ne ya kashe su bisa kuskure da haka sai na biya diya kai bala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam jagoran zaman lafiya wallahi tallahi jagoran zaman lafiya mai nuna samfur din yanda rayuwa take ni sai na biya diya ya tafi banun naliri yana neman taimakon yanda zai biya diyar wayannan mutane da wannan sahabi na shi ya kashe su bisa kuskure aha sai suka yi halin nasu na yaudara su yahudu suka ce da ma'aikin Allah ya abul qasim ya baban al-qasim
2: nu'inuka ala ma ahbabta
1: za mu taimaka maka bisa abin da kake son yi dan zauna anan sai suka aje manzo Allah a gindin wata katanga suka yi shiri ba za su hau su samu gungume man dutse su wurgo shi kansu shikenan a halaka shi kowa ya huta shine wai ya qtulu sallallahu alaihi wasallama domin su shahidantar haka yake cewa ba a ce a kashe ba dan su kashe shi ba sai da ce dan su shahidantar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wani ne sai da ce dan su kashe shi aha
2: wala
1: akwai wani ana ce da shi salamu dan mishkamu yace kun ga wannan abun kan ku so ba kada ku yi sai ba su ji ba ba su hannu ba ya ce musu kai ina fagaya muku kada ku yi wannan bakin aiki cewa za ku kashe wani za ku kashe Muhammadu wallahi na rantse da Allah wannan abin da kuke son yi za a sanar da shi Allah zai ba shi labari kun yi shirin yi masa aika-aika kuma aikin naku ba zai yi nasara ba kuma idan kuka yi haka kun warware alƙawarin da ke tsakanin ku da shi ai kuwa sai gashi labari ya zo mai daga sama aka mai wahayi kenan na abinda waɗannan mutane suke nufin su yi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kamar zai yi wani abu haka yana nuna musu wa zai yi wani abu wurin dan ƙetara can samu goro ko gebo ruwa ko na karɓo wani abu kamar haka shikenan ya tafi sai ya bar gurin eh maza ya dawo Madina shikenan
0: sai su wurgo wa iska kuma ko shi ya bagon to kuma daki ya tashi ai ragaya ba ta zauna ba wanda suke tare da manzo Allah sai suka biyo shi su ma ba su zauna ba wajin Allah sai ya ba su labari ai abin da sai ku gana taso Yahuda ne ga abin da suka yi nufi na sai yaudare ni siman bakin aiki Allah ya sanar da ni kuma kamar umarnin in tashi idan da Allah ya so tabaraka taala sai a ce ya zauna wanda zai turo dutsar a sa dutsan ya rike a hannansa ai akwai wanda akai wannan mu'jizar zai hurgo dutsan aka sa dutsan ya makale ya makale a hannansa amma dai dan Allah ya yanke hanzari kuma ya nuna al'umma suwaye yahudu daga sai ma'aikin Allah ya tashi kuma ga abin da suke shirin yi gare shi saboda haka ba ƴan goyo bane mala
2: wa amara sallallahu alaihi
0: wasallam bi ta'alliyati harbi ta'alliyati ma sha Allah shi to harama baradi kowa yaje shiri zamu je a yaki banun nadir
2: almasir
0: ila za ta bugarun su can can zamu je mu tadda su shine almasir ila yin
2: ma
0: ajin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sahabin su sayyidina abdullahi ibnu ummi maktumi shine mai jiran gari sannan ya tafi da mutane har yaje ya sauka a banun naliri ya kewaye garin su kwana shida saboda sai suka danga kulle kofofi ta yanda ba yana za a iya shiga shine tahassalu suka tsare kansu a cikin gari ba shige ba fita ba wani ba zai shigo ba masu kuma ba su iya fitowa ba lockdown kenan suka yi kansu lockdown sai ubangiji ya jefa razani da firgici a cikin zuciyoyinsu sai suka ce da ma'aikin Allah a dakata kada a yaƙe mu mun amince da kanmu wannan garin za mu tashi mu bar shi za mu yi ƙaura daga wannan gari kai kuma kakka kashe mu amma ikin Allah ya kame gaburin zubar da jinai nasu fa'ajilahum amma ikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ajilahum sai ya dadin eh su yi gaba shi kenan an rage mugun iri su yi gaba shi ne ajilahum ya kore su kuma ya ce Muhammadu dan Maslama ya je ya tabbata cewa sun fita din kamar da suka alƙawari Muhammad dan Muslim aka ba shi kula da fitar da su maza maza ku fita ku fita ku fita aka kore su da garin to yan bakin ciki ne jin cewa za su bar garin idan mutum ya zo zai fita ya dauko dan shirgin kayansa wanda ya zama na larura sai ya dauko wata diga ko niga ta rike zo daidai bakin kofar gim sai rushe rushe kun sai zo bakin katanga ko inda dan wani da zai mai dai kyau sai zo burma go kaga gidansa dai shi ya gina da kansa kuma ya rusa da kansa suna rusa gidajen su da hannunsu suka ebi yaran su da mata shine mata da yara sai suka fita akan raƙuma 600 shine suka zarce suka tafi Khaibar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gidajen su su banun naliri sai ya rabawa mutanen Makka to anan ga wani dalili da suka faɗa kuma zai gwada muku wato kyakkyawar gudanarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai nuna muku mutunci da daraja ta mutanen Madina yanzu wasu masu karanta tarihi a guje sai sai ma'aikin Allah da ya tashi raba gidajen banun Nadir sai ba ƴan uwansa mutanen Makka wata ira tsaya akan haka su nuna ma'aikin Allah wani mutum ne dan gane ko mai san jama'ar sa kamar ko wani abu na san kai ko kadan ba haka bane ba shakka mutanen Makka aka raba wa gidajen banun Nadir amma bayan shawara da mutanen Madina ma ci Allah to shawara ah masha Allah arifa ana ji ko sallah ana ji shawara gare ku mutanen Madina, ga dama da Allah ya bada, ƴan uwanku mutanen Makka muhajiruna sun baro gidajensu a Makka sun zo suna tare da ku, to don ku samu ragi abinda kuka yi an gode Allah ya saka da alheri, wayannan gidaje da Allah ya kawo su su je su zauna ku kuma ku rike naku. Kun ji inda akai? Ai kaga ni yau samu ragi, yo ko wani ne kullum ne nake bashi dan kudin break sau da yawa haka muka yi, sai ce ka ga zo da Allah zan tura ka bakin IBB, eh akwai wani mai kasa takalma zan dan bada 100 ko 50 ko wani abu, in an sauke takalma ƴan gwanjo ka siyo kai ma ka kasa, kaga shikenan ni na samu ragi, ba awa 24 kana liƙe da ni ba duk ba da wuce ba. To ai yanzu matan mu ma haka muke musu, sai kaga babban alhaji ya zo na da haji yana masa tambihi, ba ku ganin ya Allah wallahi akwai wani baban mu da zan ga muku so da shi, kun san shi fitacce ne a garin nan, kuna ji matansa hudu saboda wadata kullum fadan kishi a hudu, wannan A ba ta shiri da B, B ba ta shiri da C, D ba rigima, kullum gidansa ya zama Iraki kullum a fitira. Sai ce to na sayan da zan yi, sai ya waya kasuwa ya ce a kawo motar siga, aka kawo motar siga ya ce kowace a bangaren ta a shirge mata buhunhunan siga, kuma a bada sigan a gida a kan farashi ƙasa da na kasuwa, a gaya wa masu kantinan gefuna akwai siga a kasuwa. Kaga duk wanda sai ya je sabon gari ko sai ya je kasuwa ga shi a unguwa kuma nan da ragi ƙasa da na kasuwa, kaga ya maka nusku. Salamu alaikum, a bada siga to in ya dawo sai shi ko sai zuwa lissafi, dawo da aka suna lissafin kudi yana sai na bacci sai na huta. Agari to kirgo mun kudin alhaji na ga bisu a ga ba ka ba kudi ai ba kasuwa sai an kirga, kaga akalla ma sa san yanda ake yi ko o ku lema so da ka tana can 1,000 2,000 3,000 shi ko yayi bacci. To haka abin yake, akwai abin da in kai wa mutum ma'anar wannan shi ka taimake shi kuma kai ka rage wa kanka pressure, to abin da ya rage nan ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan tun daga wannan gidaje Allah ya bayar na banon na liri, so wayannan in kuna so ku yi tarayya da su, in kuma kun so a bar musu shikenan ko kun huta. Amma da yake ƴan halal ne mutanen Madina, Allah ya saka musu alheri, idan muka gaba sai mun musu Fatiha, yau Fatiha ta ƴan ansaru ta mutanen Madina, suka ce ya Rasulullah gidajen a basu kuma mu ci gaba da tarayya a namu haba mala, ai wannan ƴan halaliya. An ce sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya yarda shi sai da ya biya baitin ganawi ko baitukan ganawi, yace misalin mu da misalin ku ya ku mutanen Madina kamar abin da ganawi yake faɗa. Shi ganawi wani sha'ir ne masho daga shu'ara na jahiliya, ku ji abin da ganawi yake faɗa. Jazallahu anna ja'faran hina azlaqat binana aluna fil wadiina fazallati abau an yumil luna walau anna ummana tulaqi alladhi yalqawna minna lamallati. Ganawi ne ke ban kabilar Ja'far, yace Allah ya sauka kabilar Ja'far da alheri, lokacin da muka samu matsala kafan mu ta zami su suka agaje mu suka rike mu suka ciccuba mu suka dawo da mu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, yace abinda suka yi mana su Ja'far ko iyayen mu ne suka yi mana wannan abu. Wata ran babu ta mata suka yi na gaji, yace sun mana abinda uwa ma sai ta ce kai na gaji, amma su sun yi irin shi kuma ba su gaji ba, yace to haka suka yi mana. Ji sai di Abubakar ya biya ainihin baitukan wannan al-Ghanawi. Na ga wani malami mutumin Sudan da Allah malamin nan ana sha ɗan ikhwan ne ya sunan shi ne lokacin da gima za ka shi ne bayani akan masail na musulunci, yana ihtimami da lamuran sira, wani mai rawani wani ya yi tare shi da court ba Sudan ne ya sunansa Dr. Wane ne,
1: da rigimar sudan ta zo Morocco ya kaura ya tafi kun gane wallahi da aka ce sudan ta yi lafiya za su tafi an taro ana laccar bankwana sai na ji shi yana biya wayannan baitika da sai na Abubakar ya biya wa mutanen Madina na Ganawi jazallahu anna ja'faran hina azlaqat bina na'luna fil wadi la fazallati abu anyi milluna walau anna ummana tulaqi alladhi yalqawna minna lamallati yana biyo wannan bai cika yana kuka eh Allah jazakumullahu khairan to shikenan dai jama'a kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkasa gidajen banu nadhir ga muhajirai kun bayyana yawa iya su kadai me kace liyar fa'a ya yi haka ne dan ya dauke nauyi shine mu'una mu'unatu nauyi dan ya dauke nauyi gaburin mutanen Madina wai ya sassauta musu ya ga kamar suna dawainiya to bar wayancan su yi can haka dan su samu ragi so kuma suka ce Allah ya saka da alheri a bawa mutanen Makka din kuma su gaba da tarayya da mu a cikin dukiyar mu Allah ya saka musu alkhairi to amma an ware wasu mutum guda biyu ƴan Madina su din an ba su da cikon na uku shi kuma jagora ne kamar sarki shine sayyida Sa'd ibn Mu'az Abu Dujana yana cikin halin bukata sosai shi an ba shi wani ba cikin ganimar banu nadir da Sa'd ibn Hunayf shi ma na cikin halin bukata shi ma an ba shi shi ko sayyida Sa'd takobin sarkin garin Abu Huqayq shi aka ba shi wannan kuma an ga yafi alaka da ita dama takobi ai ta fuka jagora ko kuwa ai Allah da tuwa yanzu nan ba mai takobi Allah da tuwa sai ni ai kai mahir takobin ka na tara ne ni kuma na haka ina ado ne na nan mokibi Allah ya ba ku shi ke Allah ne mai tara ne ga ni sai mun nan ne yanzu ran juma'a ba mai zuwa masallaci da takobi ba sarki ba ko kuwa zai rataya kuma sai ya rato ta ne wannan takobi kawai ta ado ne shine yake ta sandan girma ba na duka bane kawai sunan sa kenan amma asalin sanda eh ai shine ko ga in ka ji dugudugu wani malami ya ce sutura ma yi mana ta kenan shi yasa ake aje ta daga dama Allah mala tana dama liman Allahu akbar in ka ji dugudugu sai ka dauka ka fara taimakon gaggawa Allah ya yi mana to shi ke lai to an gama da wannan sai daga zatun riqa wane mutum kai sabon nan Allah ya saka mu za alheri to zami wata fatiha ta biyu kuma fatihohin mu ta yau shi kuma ta sabon ce duka bayan ta mutanen Madina shi wannan zatun riqa da ake faɗa kuna ji takalman da za a sa babu kuma annabi ya ce a zo a ta wasu ce labbaika rasulullah bismillah mutabi suka nemo yankuna suka daddaure kafafun su yayi musu maganin rana a tafiya ki haka falan ba shi ha ba ba ai mutanen nan sun yi ba amma wani sheki ma ala da san daga inda ya gangaro ba sai har kujera shi zai hukunci kai ina mamakin wannan abu mala Allah ya sauka ran nawa ne mun magana wai shi sunna ne yana mun fata zama ahlus sunna ce ta dama akwai wata hanyar bi ai duk wanda bai bi sunna ba duk wanda bai bi salafu ba magabata ai ya halaka duk wanda bai bi salafu ba ya halaka duk wanda bai bi sunna ba ya halaka amma tambayar shine sunnar wacce ko gani sunnar wacce wani abu ne kai shi kawai yake mabarki wannan abun ne sunna kuma ya ga ransa in ba abuwan nan ba sai na bashi misalai guda biyu ai daga sai mun shuru ban Allah nace sayyidi alkarramu Allah wajahu wani ya zo gaban sa yana masa habaici yana la in ashrakta la yahbatanna amaluk qur'ani ne wannan yake cewa in kai shirka aikin ka zai baci yanzu sayyidi za ga haka in aliyano mushriki to waye ko bai yi ba ta kan irin ta kenan ba fada sunan ba ba ado da sunan ba ba ka lika su shin ka ci sunan to shi ne sai ga mun buga sai a ji ana mana jafai makiya sunna makiya tauhidi
0: Allah kiyaye mu, Allah ya ƙara sunna daukar, Allah ya kiyaye tauhidi. Amma kai aikinka sunna ne ko aikinka tauhidi ne? Ko kun gani? Na ce maka kuma akwai hadisi, akwai hadisi a Muslim. Wata rana sai dai Abdullahi ibn Abbas wani yana ce masa as-sala, Abdullahi ibn Abbas shi ke zauna a ci allimu ne bis-sala, ni kake gaya wa sallah la umma laka, kamar ka ce ka ci gidan uwa. Kaga ai misali meye in an ga ibn Abbas yin sallah, ai bai wuce a ga mai sallah ba, tunda ai bawan Allah ne. Amma dai ai kun san cewa ya wuce nan gurin, shi ne abin da yake faɗa. To irin wannan ne wani magana sunna ya mun wuce nan, mu mun san sunna ne mu wajiba. Wanda yake mabarki irin tasa, to wannan ce ba mai rijista da ita ba, to wannan kuwa shi ke da kowa gane ba. Allah ya sawa ba. Yene ne malaki faɗa sarkin yaƙi radiyallahu anhu, wani ne janibin rafda wal itizala washi'at al kharqa'a wal jidala wasluk sabila sunnati sawa'a al mustaqima nuruhu adaa. Wannan zawar shekara na haka gaba, kuma kullum magana ake abu sunna, abu sunna. Ba mu da wani abu idan babu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya fahimtar da mu, saboda haka dai bambancin bai da gap din bai da yawa. In aka dan matso za a fahimta, kawai bai wuce magana ta fahimta, kai ka fahimta wani abu, dan uwanka shi kuma ya fahimta wani abu daban ba. To Allah ya iya mana. Wannan shine gazwatu zatir riqa'i. To akwai maganganu wajen guda biyar. Wannan wadda na faɗa mana kusan ita ce ta ƙarshe a cikin abin da na rubuta. Shi shehu na bayani ba ita ya zaɓa ba, ga shi za mu karanta shi ɗan mana bayani. An yi kiranta da wannan saboda sun fito a jikin tutar su su sahabban, akwai maho, sun yi raƙa'u maho faci a jikin tutocinsu. Ga tutar ina gani kamar fara, amma an mata maho da wata kalar daban. To shi ne aka ce da ita zatun riƙa, ma'abociyar maho kunji ɗaya kenan. An kuma ci wata bishiya ce li shagaratin hunak, bishiya ce a gun sunanta zatun riƙa a garin, sai aka ce gazwatu zati riƙa. An kuma ci a ƙasar gurin, ita ce wani gurin sai ka ga baƙar ƙasa, wani gurin sai ka ga baƙar farar ƙasa a gauraye, sai ta zama uwa wata riga da aka yi wa maho, nan kala daban, nan kala daban, aka ce da gurin zatu arriqa. An kuma ce dawakansu ne masu wasu irin kala a daidai lokacin, wani guri fari, wani guri baƙi, saboda dawakan da suke kai, aka ce zatu arriqa. An kuma ce dutse ne mai wannan kalan kaloli. Yanzu wannan tile da kuke gani, wannan adan da aka yi masa ai artificial ne, ana sana aka yi shi. To kana samun dutse na Allah, kun gane? Azzani tun daga farkon sa har ƙarshe, har ƙarƙashin ƙasa in ka bi shi za ka gan shi azzani. In ka fasa shi ma, yanzu wannan ka fasa ai ciki siminti ko za ka tara, to da zanen Allah ne sai ka samu har ciki ya huda shi. To an ce dutsen garin shi ne mai wannan kala, aka ce zatu arriqa. An kuma ce zatu arriqa saboda an yi sallah wata iri, sallah kala-kala, sallar tsoro. Ana halin yaƙi kusan ana yin sallah, sunanta salatul khawf. To ita sallar za ka yi wani ɓangare da wasu daga cikin mutane, sai ka basu su sallama, sai wa'incan su zo su jone da kai a kammala a haka, kaga ta zama mai kala-kala. To shi ne aka ce sallar ce zatun riƙa, aka yi kiran yaƙin da zatun riƙa. Amma dai an ce faɗin na farko wanda shi na bahanin ya faɗa saboda tutocinsu shi ne abinda Ibn Hisham ya faɗa. To shi kuma asira Ibn Hisham ya faɗa kusan shi ne abinda aka dogara da shi, saboda ƙaulin Ibn Ishaq, ba Ibn Ishaq ya kuwa Ibn Ishaq wanda shi ne kamar sahihul Buhari a hadisi, littafin an ce ya ɓata, amma Ibn Hisham jullin abinda yake ciki abin cirowa ne daga Ibn Ishaq. To shi Ibn Hisham ya rinjayar da cewa saboda maho ne da yake jikin tutocinsu, aka ce da yaƙin zatun riƙa. To kun ji ba yawa. ذات الرقة مع أبوتي رمه إذا لك مالي وانا نبقى بالعشيني نفر الله يبقى مساء أها نعم إيه شيني أكي ورقة أبا إيه وانا نقوم أكي مغنغر مغسكا أما رينا لكسين أبنا ذا فرادة daga hujjojin sufaye da suke riga muraqqa'a asalin abun tawalu ne amma mu yanzu tattamu ko ya hakuri da abin da zan faɗa tamu adoci kare kwa ai ba kai ka tambaye ni ba ai kai ban zo sa gurin tambaya yes a gurin ma ake ganin muraqqa'a ba shakka wata riga da muna taro za ga mutun ya sako koriyar riga amma ta dabanja an sa baki an sa bari an sa yelo kaloli dai daban-daban wai ta masalama waccan ta magabata to ba shakka su magabatan mu a dabi'a ne ko kun gane izhtabakat dumu'un fi hududin tabayyana man baka min manta baka akwai bambanci tsakanin mai kuka da Allah da annabi akwai wanda kukan kirkiro shi yake ko gane ba su wato yanayi ne ya kai zuwa cewa ayi rigar a irin wannan yanayi farati sai a sa wani shudi ko kore ko kaza ko kuma ita sayyidi ali sayyidina umaru sayyidi wa na sayyidina dai ana fada ko na fahimta ni kuma tawa yanzu ba da waka ni zai shirya wa tilin da yake so yau saboda Allah ai kaga sun yi kama amma ba irin su kai ba to kuma mun faɗi wannan bayan kike so ba inda zai to iya ni abin da zai kuma wani da kuma in kana da wani ilimin kai ko ba wannan ba sai ku ka faɗa mana amma dai mu ta mu ce yanzu a doci oh in ji malam bashi Allah ya yarda kuma na karanta ma akwai wanda ga cikin malamai da yake sa irin wannan rigar ma makaruhi ne ɗaya barakwa ita maraƙa ba ƙarar yin gaske akwai wani malami a nan garin ma da ya so ya kai wa wannan rigar hari kun san me ya ce mata kagira wai kagira ce to dai su dai masu yi gaskiya ba kagira ba ce ko me خلاص ni dai ba ruwa na cikin wannan magana eh Allah ya kiyaye ga zuwatu zatin riqa'i yana daga labarin wannan daga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yaki a wajen najar shine gaza na zidan yana nufin banu muharibin su yake nufin ya yaka da banu sa'alabata domin labari ya kawo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su wa'annan da aka ambata sun tara tawagogi la ilaha illallah okay sun tara jama'a mu za su zo gurin mu to kafin su zo mu ji saboda kuma ma'aikin Allah ya fita cikin tawagon mutum 400 ta kusa hami 400 malam da yawa ba kai jama'a kuna ji duniya ce ta canza kuke jin wannan lissafin ka ba kaɗan wato yawan ya kai fa a lokacin zamanin sarkin Kano Abdullahi Bayero malam Salga ya mutu an ce a duniyar Kano a wancan lokacin ba a taɓa yin jana'iza yan tama Salga ba kwaraji ba a taɓa yi ba Kano ta yi wata irin cika to an samu wani marubucin tarihi mai kwakwa ya ce waɗanda suka halarci jana'izar malam Salga an kirga su za su yi mutum 1000 da na karanta sai mai dariya mutum 1000 ana ganin wani abu ne wanda ba irin sa wannan bai ta sarkin Kano bayaran shi ma da yaro an ce an cika lokacin jana'izar Bayero Allah ya ji kai dan sa ne na cikin sa yake ba mu labari yace tsakar gidan sarki ana aka kunna fitilun ruwa masu haske aka yi sarki sallah jama'a ba su wuce cikar nan farfajiya ta biyu ta gidan sarki ba ba ku koni na wuce yanzu ai za a cika nan a koma cikawa a gobe ga gonzali yanzu dazun nan baban ya mutu dan mala ai wanda suka taimaka wata sun mutun 1000 duk inda kai mutun za a gani sai da kuma yanzu dubin ta nan ba wani kayan gabas ba amma a wancan lokacin mutun 1000 da yawa da yawa an gane ko to shine ma'aikin Allah ya fita cikin mutum 400 an ce ma mutum 700 wata magana
2: Zaina
0: Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai tsare gari shine sayyidina Usman dan Affana Allah ya dace kai ka tsare mana gari mun tafi Ma'aikin Allah ya tafi har sai da yaje wadi Nahal sunan guri ne shikenan mawli'un sunan guri ne a Najd shine mawdi'u guri can wajen kasar Gadafana sun dan matso su leko su ga za a yi su ga kai wannan abin ya fi ƙarfinmu suka ja da baya ba a yi yakin ba amma dai su mutane mayakan da musulmin da su wa'ancan da za a yaka kowa yana ɗarɗaɗɗin abinda zai faru shine a khafan nasu ba'dhum ba'dhan mutane shashinsu ya firgita shashi musulmai sun ɗan tada ƙura su nuna irin nasu ƙarfi su ma wa'ancan haka har sai da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sa cewa to kun ga fa in za mu yi sallah gaba ɗaya a tare akwai matsala a rabu biyu kan mana sallah mutanen nan siyo kan shi ne aka raba mutane suna gefe suna kallo suka ga wata irin sallah babban mamaki kamar da Allah ya faɗa waddu law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahida sun so ai wannan abin su kafirai ku tafi kuna sallah su kuma siyo kanku su nike ku sai Allah ya ce to a rabu biyu saboda haka liman sai ya rabin sallah da wasu ɗaya rabin ya yi da wasu yanda in wasu sun gama za su iya zuwa su zauna su yi gadi haka ne a ƙari to ba shi Allah wannan guri haka aka irin wannan sallah ta salatul khawf kafin nan an yi ta tana dai daga cikin marorin da aka yi mun karanta ta salatul khawf sannan aka fara ta sannan in sarafu suka juyo ra'ayin Allah sallallahu alaihi wasallam barin sagari a wannan daga kwana 15 kullum ba duk ba zan huta kullum ba anan an tafi ana kan kaza ana kan kaza ana kan kaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam to an gama da wannan sai yakin Badar na karshe kun sani na faɗa mana Badar uku ce Badar al-ula Badar al-thaniya wa Badar al-kubra da kuma Badar as-sughra ita ce wannan ta karshe ta farko har ya ka kawo Madina sunan mutum da ya kama harin kurzu ma'aikin Allah ya bi shi ya gudu shikenan ba ya yaki ba ta biyu kuma ita ce aka gamza to da aka gamza Abu Sufyan sai ya ce to shekara mai zuwa a kuma haduwa to shi ne ma'aikin Allah ya amsa masa sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa to aka je gashi za a je shi ko bai je ba sai kai har ya fito gefen gari ya dan fara ne sai aka ce kai zuwa mu wurin nan fa da matsala kan mu shi har ya riga mu zuwa hayyaji aka ce hayyaji sai ku bari na san abin da zan ga mutane saboda haka ya hau tudu ya hudu ba ya ku jama'a ta kuna ji na muna jin ka sarki ranka ya dade to kun san dai ni ba zan zo muku da abin da zai cuce ku ba ko mun sani to fa yanzu muna cikin yanayi da mun fi buƙatar ɗan kuɗi da ƴan walwala sama da faɗa haka ne haka ne ko mutumin nan kun ji har ya fito yana can ma mu yake jira to ni dai in ni za ku bi kun ga tafiya ta na koma yuru ya kaɗa linzami ya juya sarki mu ma mun biyo ka yuru suka koma shi ke nan sun nutso kun ji yadda aka ta ce albazar lahira to kuma ashe kafin su taho su sahabban sun taho da kayan ciniki to wannan kuma karama su ci mutumin da za shi yaƙi ina zai yabo kayan kasuwa sun je Badar ina abu su biya na wajen za ka ci to a baje haja Allah aka ci kasuwa ba kuma aka yi riba mutane suka ringa matsowa makwabta suna siyan kayayyakin mutanen Madina abinda ake siyan shi dirhami ɗaya aka ringa siyar da shi dirhami biyu dogulin aka yi kasuwa shi ne kwan kalabubu ne mace min Allah ya fadli لم يمسسهم سوء وتبوا رضوان الله.

0: Shirin fada da cikawa na wannan makon zai faru ne daga fadar gwamnatin jihar Kano a babban dakin taro na Coronation. Daruruwan matasa kenan daga kungiyoyi daban-daban da yawan su ya kai 1000 cif, inda gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba Gida-gida, Abba Gatan Matasa, Abba Mai Fada da Cikawa ya tsinduma waɗannan matasa guda 1000 cikin alkhairi da farin ciki ta hanyar raba musu fili a matsayin kadara, inda gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya ce wannan na daga cikin alkawarin da ya daukar wa matasa tun farkon shiga wannan shekara ta 2026, inda ya ce dama shekarar ya ce ta matasa ce, kuma haka aka yi. Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya baiwa kowanne matasa daga cikin matasan guda 1000 fili a matsayin tukuicin hidimar da matasan suka yi wajen samuwar gwamnatinsa a shekarar 2023. Gwamna Abba, wanda ya samu wakilcin sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Faruk Ibrahim, ya tabbatar wa da matasan cewa wannan somuntaɓi ne, tare da kira a gare su da surungumi wannan kadara ta fili hannu biyu kuma kada su siyar.
1: Da farko yace yana gaishe ku waɗanda suka dace da wannan abin alheri da yake yi, yana yi muku fatan ya zamanto mataki da zai zama na arzikin ku, na arzikin iyali nan gaba. Kano ci gaba take, al'umma karuwa suke, bukata ta muhalli dala karuwa take, darajar sa ta isa, kuma darajar nan kullun karuwa take. Yace shi yasa yace bari yayi abinda ba taba yi ba, domin la'akari da abu guda daya, filayen nan da ake rabawa tun filazar dukiya ce ta al'umma. Yace bara zabo a cikin matasa wanda su ne gobe, wanda za su gina gobe. Aka zabo mutum 1000 daga kananan hukumomi 44 maza da mata, domin a basu wannan kadara. Yace ku sani wannan kadara ce babba, kada a yi gaggawa wajen rabuwa da ita, a rike, a daure, a cije, za ta zama wani matakin arziki nan gaba. Ko dai mutum ya gina ya samu inda za su zauna shi da iyali, ko kuma nan gaba idan ta da daraja ya san me zai yi da ita. Wayannan filaye da yake rabawa shi

0: muryar manoma ta radio
1: ka mun gama mutai arewa muzaki mukama noma tushen arziki
0: mi sauraro assalamu alaikum barkanka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na muryar manoma ta radio shiri ne dai da yake kawo muku yadda manoman zuban rodo da masana suke fayyace yadda ake noman zuban rodo da kasuwancin sa shirin muryar manoma ta radio shiri ne dai da solidarity tare da towing da Leonard Young suka dauki nauyin kawo muku domin bunƙasa noman zuban rodo da kasuwancin sa domin tambaya ko kuma ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan nan waya kamar haka 0780 8 3 7

0: mu shiga cikin shirin domin jin yadda manoma da masana za su fayyace mana yadda ake neman zuba.
1: To assalamu alaikum. Kamar kullun barkamu da sake dawa wannan shiri namu na shiri na muryar manoma ta radio wanda satin da ya gabata mun yi magana akan mulching. A Hausa muna magana shine akan alulube kasar gona wanda wannan idan mun yi wannan zai taimake mu ya dawo da martaba gonan mu. Wanda wannan satin kuma taimakon Allah za mu yi magana akan taki. Za mu yi magana akan taki kuma musamman kin shine muna magana akan taki na gida wanda za mu iya dawo da martaba gonan mu musamman duba da ganin yanayin taki na zamani ne da ada. Amma idan muka yi amfani da wannan shawaran da za mu kawo a wannan shirin namu yau to babu shakka za mu cimma manufa musamman a wannan noma mu na wannan zamani. Ni ne mai suna Daniel Dauda kamar kullum daga Kano. Tare da ni akwai
2: Basira Adamu Fatima Yahaya
3: Nasiru da masu taro local government Jigawa state.
4: Yes Haruna daga Ambata local government Kano state.
1: To barkamu da sauraro. Kamar yadda na bayyana mana za mu ci gaba da tattauna mu kamar yadda ya kamata. To sai dai ban sani ba Malam Nasiru ko akwai bayanin da zaka dora mana da shi? Sa mu ci gaba da tattauna ta mu yadda ya kamata.
3: Daniel Dauda kai magana akan magana ake akan taki na gida. To abinda yasa muke magana akan taki na gida duba da yanayin zamani da yanayin halin rayuwa da ake ciki. Na farko dai idan kace zaka yi amfani da takin zamani to zaka batar da kudade da yawa. Shi yasa muka samu ko kuma muka koyo yanayi na dabaru yanda za a yi amfani da takin gida yadda har mutane za su amfana da shi sai a rage amfani da yawan taki na zamani. Abu na farko akwai abubuwa na ganyayyaki da ake yin amfani da su domin a inganta taki na gida din. Misali akwai tunda kan su kansu kashin dabobi da kaji da ganyayyaki da shara ma da matan mu suke yi suke tattarawa suke ajewa. Sannan akwai irin kamar kayan miya haka waɗanda duk wani datti dai shi ake kira taki na gargajiya kenan. To shi ake tattarawa ake hadawa idan ya ruba shi zai baka duk abin da kake bukata.
2: Malam Nasiru idan aka ce taki ne shi taki wani sinadari ne wanda shuka take bukatar sa. Shi yasa a koda yaushe muna bawa manoman mu shawara akan a yi amfani da taki na gargajiya. Kuma shi wannan taki na gargajiya yanayin yanda ya kamata mu yi amfani da shi ya kamata a ce ba lokacin damuna da bata fadi bane zaka kawo takin ka ka sa a gona iska da rana da waye dai duk su kwashe maka wannan sinadaran da suke cikin taki. Ya kamata a ce sai an fara shirin shuka shine a wannan lokacin ya kamata manomi ya kawo takin sa gona a fara yi masa huda. Shine ko da yaushe muna ƙara bawa manoman mu shawara akan idan za su kai takin su na gargajiya gona ya kamata su daina kaiwa shi da wuri. Ya kamata su rika kaiwa lokacin da da ruwan sama ya sauka a lokacin da ya kamata za a yi musu huda to a wannan lokaci ne ya kamata su kai takin su na gargajiya gonan su.
1: Wani abu da nake so manoman mu fahimta shine wannan kai takin na gida da muke magana shine matakin farko wanda ya kamata mu bi musamman domin idan muna son dawo da martaba gonan mu yadda ya kamata mu kai shi. Kuma kamar da haja ta yi mana bayani kada mu kai shi da wuri amma mu bari kamar irin sati biyu kafin shuka sai mu kai shi. Wannan lokacin ya isa ya ribe ya kuma bada abin da ya kamata.
3: Wato kai shi da wuri dai yana iya haifar da matsaloli domin wasu sinadarai da ake magana cewar idan har mutum ya kai shi da wuri to zai bar shi rana ta dake shi iska ta kwashe duk wasu abubuwa da ake bukata. Wannan shine dalilin da yasa kenan kace kar a kai shi da wurin kenan ko
1: kare da gaske. Malam Nasiru Barmasi saboda akwai wasu sinadarai da shi wannan zobo yake bukata to kaga idan aka kai shi da wuri sinadaran nan dama iska suke bi in an kai shi da wuri za su bi iska za su silale ba tare da kai matsayin ka kai taki ka amfana da shi kaga asara ta shiga.
3: Daniel lokacin da nake kai taki daga na gama kwashe amfanin gona ta da kaka ina gama kwashe amfanin gona ta to sai in yi kokari kuma in ebe taki daga gidana in kai shi wani gani nake zaman sa a gonar garata ci wane ne duk iska ta abunan dinsa ina ganin duk wannan tsutsotsin su mutu shine nake ganin kamar hakan ni ana wata nan kamar hakan ya fi ko
1: shi yasa muka ba manomin mu shawara cewa in ma yayi mutum yayi rami a wani bangare na gidan shi duk wannan tattare shara ce an dubawa dabobi ciyawa ne sun ci dan sauran gutsurin da suka bari sai a kwaso sai a zuba amma a tabbata akwai abun rufewa na musamman lokaci zuwa lokacin an zuba sai a bude a zuba a mai da rufe wannan zai taimaka kware da gaske
4: shi takin nan ba wai ana lalle sai kana da dabbobi zaka yi shi ba taki akwai takin da ya kamata zaka kirkira da kanka ba tare da sai kana kiwo ba zaka iya samun ganyen bishiyoyi danye ko shashe kadan yayi famu shi ruwa kadan haka rani mai dan zurfi sai kai ka tara ganyayyakin abubuwanka a ciki kana zuba mishi ruwa kana juya shi kana zuba ruwa kana juya shi idan ya sami yan kwanaki za ka ga ya ribe ya zama taki ko baka kiwo za ka da takin ka ka kai gonar ka da amfani da shi sakamakon shi taki na gida wanda ake hada dole ne idan za ka yi noma ya zama dole wajibi dole sai da shi dole in baka sashi ba shukan ka ba za ta baka abin da kake bukata
5: kaiwa takin gida gona da wuri yana kawo lalacewa ba sai yin amfani wani mai kyau a cikin gona dan haka manomi ya bari kar ya kai taki da wuri sai kamar a watan June sai ya kai taki ya sa a gona
2: to saka takin gida ma dai mu dai anan zamu ce kamar wajibi ne ma ga manomi idan yana bukatar amfanin sa yayi yawa kuma ya samu mai inganci shi yasa a koda yaushe muna ba wa manoman mu shawara akan ga ma dabaru nan kala-kala ba sai kana kiwo ba kamar yanda Malam Iliyasu ya faɗa zaka iya samun gefen gidanka kai dan rami dan hancin tattasan mataka ta tsinke hancin tattasai ne dan datti ne dan abinci ne ko ya lalace haka zaka iya zuwa ka zuba ka rufe ka samu dai abin da zaka rufe gurin da shi duk wannan abubuwan datti ne bola ne in dai ba ka an cire ledan cikin sa za a zuba a cikin wannan rami wannan zai baka taki ma mai kyau
1: wani babban dalili da yasa muke jaddada bayanan mu musamman akan wannan takin gida shine mun ga takin gida yakan dau wasu shekaru gona tana amfana da shi ko zaka iya zuba wannan takin ka iya kai shekara 2 zuwa 3 gona tana amfana da shi shi yasa muke jaddada muhimmancin takin gida musamman amma manoman zobo na zamani
3: to sannan kuma akwai karancin kashe kuɗi domin duk abin da zaka yi da kanka ba daidai yake da kimar da zaka ce zaka je ka siyo a kasuwa ba ko da kana da shi to wannan ka samu sauki wannan shine dalilin da yasa muke bawa manoma shawara musamman mutanen mu na karkara wanda cewar sun dauki noma a matsayin sana'a ka dauka cewar shi noman nan sana'a ce to di yanda zaka yi ka ga cewar ka gyara sana'ar ka to wannan shine abin da muke magana akai
4: to sakamakon shi fatakin nan na gida da ake magana ba wai daga yin shi idan dabbobi suka yi zaka dauka ka kai gindin gonar ka ba ka tabbatar sai ya riba ba sakamakon idan kana daukar shi daga yin da dabbobi suka yi akwai zafi a jikin shi wanda bai rawa daga yin da chemical din shi ya fi karfin shukan da zaka sawa idan ka sa shi a gindi za ka ga gaba ɗaya sun kone sakamakon takin bai riba ba dole sai ka bar shi ya riba tukunna zaka dauka ka sa a gindin bishiyanka
2: to Malam Iliyasu kasan nan dai a koda yaushe tana ba mu ma kuma ya kamata muke mayar mata da abin da ya kamata sinadaran da ya kamata mu ma dan idan shukan mu ya fito mu ga amfanin sa ko da yaushe in mun shuka za ta ba mu amfani mu ma me ya kamata mu mata ya kamata mu ma mu ringa mayar mata sinadaran da take bukata
3: to mun shi yasa kaga idan ta bayar kai ma ya kamata ka bata saboda abin da ya kamata akwai karan da aka tattara tunda kan karan gero ko na dawa ko na masara dukkanin wayannan kararuwa da kake ganin su ko in ce yayi da kake ganin su gaba ɗayan su taki kamar yadda su sinadaran da suka zuka lokacin da aka samu su taki to yana nan a jikin su su ma idan ka hada suka kara ribewa to ka sake samu wani sinadaran da zaka hada kai amfani da shi
1: ai ni shi sa kaga na rade ina yin wannan ni yanzu ba na yin shara shara gona ba a ba na da shara gona saboda immediately na gama cire amfanin gona ta zan je dama already duka wannan ganyayyaki da sauran abubuwa da na bari na gona ko kara ne suna a kwari zan ba kawai in tara huda ta kan tudu kaga kife ko wani kife zai juya
3: sai ka jawo su kawai ka jawo su
1: sai rufe to kaga wannan to zai
3: dan kafin mu samu wannan dabaru ai idan muka je gona muka yi irin abin da ake kira sassabe din nan tattara yayi muke yi da waye da itatuwa da sauransu mu kone
1: ana nan tsohon yayi ne an riga an ci gaba duniya ta kai matakin da ta wuce tunanin mutane sai yasa ake amfani da wannan domin a kai inda ake so a kai
5: noman zobo yana buƙatar taki shi kanshi takin muna buƙatar shi muna buƙatar ciyar da shuka ba mu ciyar da ƙasa ba
2: ai ita ƙasa ko da yaushe ba ta ƙoshi ko da yaushe tana buƙata in dai zaka bata za ta karɓa kuma zaka ga sakamako mai kyau in dai zaka bata wannan taki namu na gargajiya insha Allah ku zaka samu abin da kake so shi yasa a koda yaushe dai manoma muna ƙara bada shawara akan mu maida hankali wajen kai taki na gargajiya gonar mu sannan kuma kada mu rika kai shi da wuri kamar yanda muke bada shawara a rika kai shi gab da za a yi huda sannan ka je ka zuba kayanka a baje maka takin ka a ka fara hudar ka kai shukan ka sannan shine a wannan lokacin zaka samu amfani mai kyau mai kuma yawa
1: wannan bayani da muke yi gaba ɗaya takin gida a turanta shi muke cewa bayan fatalaiza taki ne da mu matsayin manoma mu zamu hada shi da kanmu ba wanda zai hada mana ba a gidajen mu kuma zamu hada shi tayu idan mun hada mu amfani da shi a gonakan mu tayu kuma idan mun hada shi zamu iya saida wannan duka da cikin aiki ne idan mun yi haka kuma zai taimake mu kwarai da gaske
4: ta muna dai magana akan noman sobo shi kanyi sobo akwai takin da yake bayarwa game da ganyen shi da kuma itan shi da kuma ƴaƴan shi amma shi ma dole sai ka riba bashi sakamakon idan ka zo ka watsa ƴaƴan za su iya fitowa zama da ro su baka abu mara kyau amma idan ka riba basu suka ribe za su iya baka taki su ma sakamakon sun zama ciyawa sun fito sun ribe a wurin ramin da kake hakawa kadan haka ka zuba ruwa sun fito sun ribe sun zama taki sai ka kwashe ka kai gonarka da itatuwanka da komai da komai
1: to jama'a manoma ƴan uwa abokai da muke saurare wannan shi namu kamar da muka ji ni bayani akan wato taki na gida wanda muke cewa bio fertilizer wanda mun tattauna yadda ya kamata mu yi domin mu samar da wannan taki da kanmu da kanmu wato mu yi rami mu ringa zuba da wayansu ganyayyaki da wayansu karare da wayansu kashin dabbobi da muna da su da duk wasu abubuwa da muke yi mun shara mu zuba su mu samu kuma abin lubiya na musamman mu kai wasu mu bashi wasu watanni ko kuma sata kai idan muka zo muka sa sanda muka tsira a ciki za mu tabbatar da ya riba ko bai riba ba lokacin da ya riba shine lokacin da mu kai shi gona musamman don mu ci gaba da hidin da mu na shuka zobo muddin mun bi wannan matakai da muka zayyana da dama kun Allah za mu ga sauyi za mu ga canji a noman mu na zobo insha Allah.

to bayan dan kwanaki bakwai da Ibrahim Dabo yana karbar mu baya a gidansa na Galadima sai ya sa mutanen sa suka huda masa wata sabuwar kofa a fadar sarki wacce ya shiga gidansa rauta ta cikin ta tare da bada umarnin cewa daga wannan lokaci duk wanda ya gaji sarauta bayan sa to yayi haka kafin ya shiga fada to shi dai Ibrahim Dabo dan mamu da ya fito ne daga zuriyar Fulanin Zullubawa kuma mashahurin malami ne wanda ya yi kuruciyarsa a kasar Nufawa an fara sanin sa ne a matsayin ladanin wani masallaci ne dake kauyen Gulu to daga nan sai ya koma arewacin Kano inda ya zauna a garuruwan Kusalla da Risifa dake yankin Karaye inda ya kafa wata makarantar karatun Alkur'ani tsakanin shekara 1792 zuwa 1802 a shekarar da yakin jihadi a Kano ya fara a yankin garin Kiru to sai Ibrahim Dabo ya sake kauratowa daga kasar Karaye zuwa garin Kanwa dake garin Madobi to sai Ibrahim Daban ya sake kauratowa daga kasar Karaye zuwa garin Kanwa dake garin Madobi a yanzu inda ya zauna tare da shugaban Fulanin Sulluban Kano Malam Jamu wannan dai shine yasa ake yi masa lakabi da Daban Kanwa ko da yake dai babu wata nasaba ta jini tsakanin sa da Malam Jamu a matsayin sa na basullube da ya kasance mai matakar biyayya ga Malam Jamu ta yadda har ya zamanto mafi kusanci da shi kuma babban mai ba shawara kan matsayin sa na malami din da cewa bai shiga cikin yan jihadi ba sada ake ta yin hijira zuwa kwazazzaban yar kwando to bayan yan jihadi sun kame birnin Kano a shekara ta 1807 sai Malam Jamu ya umarci Ibrahim Dabo da ya komo unguwar Galadanci da zama kusa da gidansa domin ya zama limamin masallacin Galadanci tare da gazancewa mai sadar da sakonni tsakanin sarki Sulaimani da kuma Malam Jamu wanda a wannan lokaci shi kadai ne daga cikin shugabannin Fulani yan jihadi wanda ya baiwa sarki Sulaimani haɗin kai ba tare da wata hamayya ba kamar yadda Shehu Usman ya ba su umarni to har bayan nada shi a matsayin Galadiman Kano Ibrahim Dabo ya ci gaba da hidimta a Malam Jamu da sarki Sulaimani tare da yi musu biyayya har zuwa lokacin da shi Malam Jamu ya rasu a shekara ta 1815 to duk da cewa bisa alaka ta jini ba

0: labarai. Mai saro, assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da hantsi da fatan ana kasancewa da Arewa Radio cikin koshin lafiya. Barkamu da wannan yanayi na maraka markar ruwan sama inji Bahaushe watan August watan ruwa kenan da sai ya kasance da ku a cikin wannan shiri na daga ɗakin labarai. Shiri ne kamar yadda aka saba yake zuwa muku duk mako Alhadin ƙarshen mako kenan daga karfe 8 zuwa 9 na safiya. Kuma shiri ne da kan yi taje da tsifa kan wasu daga cikin muhimman labarai ko abubuwan da suka faru a makon da muke ban kwana da shi. Kai tsaye kamar da aka saba a ɗakin gabatar da shirye-shirye muna tare da abokin aiki Kamaluddin Muhammad. Malam Kamal, barka da wannan lokaci.
1: To tsanyawa, barkamu da wannan lokaci. Masu saurare, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin na daga ɗakin labarai.
0: To masha Allah, kai tsaye idan aka biyo mu cikin shirin muna tafi da abubuwa daban-daban da zamu tattauna a kansu. Na farko dai Kamal, akwai maganar zaben gwamnatin jihar Oshin da ake kan yi ko tattara sakamako yanzu haka. Sannan akwai maganar ambaliyar ruwa da ake fuskanta a sassa daban-daban na cikin kwarin birnin Kano. Akwai magana ta rikicin filaye a rimin Zakara. Sai kuma magana ta tsadar kudin haya da ake fuskanta a Kano.
1: Gaskiya ne.
0: Waɗannan za mu bi su ɗaya bayan ɗaya da mai saro biyo mu sannan a hankali domin jin ina aka kwana, ina aka tashi, kuma ina za a samu mafita kan waɗannan matsaloli. Kamalu, ya yanayin ruwa? Ko da cikin labaran mu ka ga mun bada labarin yadda wata ɗaliba ta rasu sakamakon rubtawar gini a can Kwaciri ne ko?
1: Kwaciri kenan, a karamar hukumar Fagge ba. Ka san wannan abu ne mai matukar tashin hankali gaskiyar magana. Ka san idan ka kalli yanayin ruwan kusan na jiya lokaci ne da kusan yara suna makarantu na Islamiya. Saboda kana magana cewa da yamma ne, kuma ka ga lokaci guda kusan hadarin ya haɗu gaskiyar magana. Ka san yanda August take dama.
0: Gaskiya ne.
1: To anan din ma kamar yadda muka yi magana da shi kansila da ke wakiltar yankin na Kwaciri, wato Honorable Danbaba, muka yi magana da shi, yake bayyana mana yanda ainihin abin ya faru. Abu ne mai matukar tashin hankali gaskiyar magana. Kuma ka san babban tashin hankalin ma da abin ya faru bayan da ita makarantar ta rushe, ita makarantar Khadija Bala, kamar yadda ake magana. An yi kokari aka ceto yaran, ana tunanin cewa gaba ɗaya an yi nasara an ceto su, sai daga baya tukunna aka zo, a'a ba a ga wance ba, ba a ga wance ba, sai aka ceto a koma aje a fara bincikawa. Ana zuwa ikon Allah. Yarin ya yar kimanin shekaru 12 kamar yadda rahotanni suke bayyanawa.
0: To Kamal, Allah ya gafarta mata, waɗanda kuma suka jikata Allah ya ba su lafiya. Sai dai babban kusan abun duban duk da kullun magana ce ake tunanatawa shine yadda ake samun ambaliyan nan da can. Kuma za ka ga kusan kullun kamar karuwa take a sassa daban-daban na cikin birnin Kano. Yanzu misali idan ka duba za ka ga akwai wurare da dama an yi tituna masu kyau, an yi magudanar ruwa. Amma abin da zai baka mamaki sai ka ga cewar ruwan da aka yi jiya da kuma ruwa na lokutan baya ana ƙara samun dai wannan ambaliya da cika tituna. Abin tambayar me yake jawo wannan ambaliya ne?
1: Wato abubuwa guda biyu zuwa guda uku. Gaskiyar magana shine wani lokaci ci tsarin yanda ake yin titunan zaka iya bashi, zaka iya cewa shi ma yana daga ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta. To amma muhimmin abu shine mu al'umma,
0: mutane.
1: Gaskiyar magana shine yawancin mutane da suke gudanar da harkokin su na kasuwanci a bakin hanyoyi, yawanci idan gwamnati ta samar da magudanar ruwa, to zaka samu shara da ba wanda zai kalla a yau yace ga magudanar ruwa da take gaban shagona ko gaban gidana da gwamnati ta zo ta yi wannan titin ta samar da wannan magudanar ruwan. Yau an fito an yanke ciyayin da ke fitowa a cikin kwatan-kwatan nan. Yau an fito an kwashe dattin da yake taruwa. Salima, mu mutane mu ne zaka ga idan ka tattaro shararka daga gida zaka zo ka jefa a nan gurin,
0: ta zama maka wajen kwandon shara.
1: Kwandon shara kawai kana tunanin cewa idan ruwa ya zo, ruwa zai tafi da ita.
0: Kuma abin ban mamakin ko anan na sha faɗa Kamalu, misali zaka ga idan Allah ya hura mutum ya je ya gina wani katafaren wurin kasuwanci, babban abin da zai fi mayar da hankali shine iya wannan wurin da ya gini kawai zai ba magudanar ruwa. Abin da yake bangaren damansa ko hagunsa babu ruwan shi,
1: gabansa da bayansa duka
0: babu ruwan shi kawai. Kuma alhali shi ruwa fa idan ya zo, hanyar da yake da ita dole sai ya wuce.
1: Tabbas ko.
0: Sannan kuma yadda ake yin gine-ginen nan a wurare daban-daban, ka ci barka te kenan Kamalu,
1: wani lokaci magudanar ruwan ma ake zuwa aje
2: a toshe ka zo wurin nan kaga cewar tabbas wannan wurin alamar ruwa yana kwanciya wannan wurin hanyar ruwa ce amma sai ka rasa ta ina ake samun irin waɗannan lasisi da ake ta yin gine-gine a wannan wurare sannan akwai wasu unguwannin waɗanda kaida idan ka duba za ka ga cewar waɗannan wuraren su kansu kila an tanaje su ne ko don yin kamfanoni ko kuma a dama wajen akwai kududdufi ko wani abu kamalu amma kuma saboda yanayi na cinkoso da ake samu na shigowar jama'a ga san shigowar ma kala-kala ce akwai ta cikin gida akwai ta waje akwai ma ta ƙetare wanda suke shigowa kan sakamakon albarkar da Allah ya makana to amma sai ka je ayi gida a wannan gurin daga ƙarshe kuma zuwa rika samun wannan ambaliya
1: irin waɗannan matsalolin
2: to kaga wannan akwai aiki babba gaskiya akan gwamnati sannan ko da su kankin kansu al'umma tunda matsalan nan magana ta gaskiya kamar da ka faɗa al'umma kusan su ne suke da kaso 80 cikin 100 na abubuwan da yake haddasa wannan kalubale
1: wato ya kamata a ce gaskiya al'umma mu koyi tsari na gyara magudanar ruwan nan ba wai sai mun jira gwamnati ta samuwar maka da titi ta yi maka magudanar ruwa amma kwashe dattin ma sai gwamnati ta zo ta yi maka
2: to shine kaga kwanan nan na gani kusan manyan hanyoyin ruwa da ake da su drainage kenan a cikin kanan nan gwamnati ta sa ana ta kwashe su idan kaga irin dattin
1: da ake fitarwa sai ka dinga mamaki
2: ni wacece wannan tarkace ga sanan kawai mu abinda muka dauka dabi'an mu idan ka ci aya ko ka ci gada ko ka sha ruwa
1: ko ka rake kawai ka tattara ka jefa a cikin magudanar ruwa shi
2: ake cewa kamalu da ma tsarin nan ka san su jama'ar mu mafi akasari idan ba tsari ka bullo musu da shi na nuna ba hali ba sani ba sabo
1: zuma sai da wuta
2: zuma sai da wuta kamalu ai da yadda jami'an duba gari ake cewa
1: su duba gari
2: ka ga ya suke yi
1: sosai makuwa
2: idan suka shiga cikin gidan ka tarin dakka
1: sosai makuwa
2: randa dai na san
1: sosai
2: sai sun saka hannu sosai dan aka duba ga akwai datti to kai ka an samu matsala
1: a leka bayan gidanka a gagaban gidanka da sauransu amma duka irin wayannan abubuwan an yi watsi da su
2: kuma ma ta abun tambayar ina ka ci nake kamar an dauki dakarun tsaftar muhalli a Kano Kamalu
1: ai kasan zamanin magana zamanin tsohuwar gwamnati aka dauki waɗannan jami'ai na duba gari amma gaskiyar magana tun a wancan lokacin kai san mun yi ta bibiya yanda zaka ga yawancin su ma ana ba su albashi amma kuma ka gansu akan titi suna gudanar da ayyuka gaskiya baka ganin su
2: to kaga akwai ayyuka daban-daban to wannan dai kawai kamar dan tabin alli ne muka yi ka dan kotsa kure kan wannan kalubale kuma duk mai laifi a ciki ya san kanshi
1: tabbas ko
2: saboda haka ya kamata gaskiya mu gyara
1: kusan abin ya shafi kowa da kowa ne dukkanin mu haka muke kusan al'umma ce ta koma a haka ya zama dole ne sai an tursa samu kafin mu yi abin da ya kamata kafin mu yi abin da zai taimake mu
2: yanzu ga karamin misali da kusan saddaka rotan nan ba kaman ta ba yan shekarun baya aka zo aka dauko wani tsari na hana abin da ya shafi parking a gefen titi kana parking za a zo a kama kai haramtacce wani abu za a ga lokacin an samu sarri na titina ko wani abu
1: sosai
2: amma yanzu ka duba da tituna a kasuwanni a wurare kamar su
1: ga wurare kowa ta ci barkate kawai yake abin sa sosai ma kuwa
2: sai ka tambayi kanka shin wanda aka dauka ya aiki dan wannan abin shin yana aiki
1: yana abin da ya kamata
2: yana abin da ya kamata kamalu kuma ana biyan ka duk wata to kila wata kila akwai bukatar sauya fasali na irin waɗannan hukumomi da suke kula ko alhaki na kula da tsaftar muhalli ko abin da ya shafi harkoki na zirga zirga baban hawa
1: Allah ya sa mu dace
2: kamar mu tafi jihar Oshun zabe ga gwamnati ne rawa
1: gwamnati Adeli ke ba ka san akwai wata hular sa ala dab da zabi ranar da muke magana ya je gurin tela ana gwada shi za a mai ina ga kowa dinki na musamman
2: ka san habba a gwamnan Edo wannan Okebola yake masa kaicewar wai gwamna ne kawai ba abin da ya fi mai da hankali sai rawa to amma kuma gwamnan ya mai da martani cewa shi fa rawa ba ta dauke masa hankali wajen
1: daga ayyukan cigaban al'umma
2: to yanzu dai abin da rahotanni suke fitowa shine shi gwamnan Oshun na Akot kusan kamar ya samu nasara a kananan hukumomi 19 yayin da na jam'iyyar APC a Oyebamiji kenan ya samu nasara a cikin kananan hukumomi 11 amma har yanzu a hukumance kusan hukumar zabe ta dora sakamakon zabe na kaso sama da 80 akan shafin ta tattara alƙaluman sakamakon zabe kuma ana jiran a sanar da sakamakon a hukumance kamalu
1: kasan kamar 'yan mintuna kadan da suka gabata jaridar Daily Trust da jaridar Premium Times Times duka sun wallafa yanda sakamakon zaben yake kasancewa kamar yadda ita jaridar Daily Trust ta wallafa ta bayyana cewa ita jam'iyyar Accord tana da kimanin kuri'u 511,000 da 67 daidai lokacin da ita kuma jam'iyyar APC take da 444,815 sai jam'iyya ta gaba wadda ita ce jam'iyyar ADC kenan ta Satiku Abubakar tana da kuri'u 17,780 kamar yadda ita jaridar ta Daily Trust kenan ta wallafa. Jaridar ta Daily Trust ta bayyana cewa akwai yawan waɗanda suke da katin zabe na dindindin a jihar ta Osun sun kai mutum 2,239,544 daidai lokacin da waɗanda aka tantance domin kada kuri'a kuma ana maganar sun kai mutane guda 1,010,684 yawan kuri'u wanda aka samu suka yi kyau kamar yadda jaridar ta Daily Trust ta wallafa sun kai guda 985,079 waɗanda kuma suka lalace sun kai kusan 20,721 yawan kuri'un da aka kada sun kai kimanin 1,005,800
2: to
1: kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. Yanzu muna jira a hukumance a sanar da sakamako a ce wane kaza shine yayin nasara an gaggama tattara komai
2: wannan zabe Kamalu kusan ana kallon zai zama ɗan manuniya kamar haske kan irin shirin da ita hukumar zabe ta yi wajen tunkara babban zabe mai zuwa
1: na shekara ta 2027 a watan Janairu.
2: Sannan ko kaga misali akwai kalubale daban-daban da aka yi ta fuskanta na maganar barazana daga bangaren wannan jam'iyya da gwamnati mai ci a can Oshin din da sauransu.
1: Mutane kusan guda 18 ake magana cewa sun mutu kasan shi a Delhi din a shekaran jiya har ya ce za a kafa kwamiti na kwana wanda za su yi bincike kuma da zarar an kammala zabuka za su dora aikin su domin fitar da abin da yake faruwa.
2: To kai tsaye bara mu je can jihar Oshin din kai tsaye inda muke tare da ɗaya daga cikin yan jihar Oshin din wanda ya zabe a karamar hukumar Edenos editor arewa kenan Alhaji Muhammadu. Alhaji Muhammadu barka da wannan lokaci. Ya alhamdulillah ya ake ciki yanzu a nan karamar hukumar Edenos jihar Oshin ya jama'a kai kawansu ana zaune cikin kwanciyar hankali ana dakon sakamakon zabe.
1: Kana magana akan cewa mutane suna ta yin murna a yanzu haka ai hukumar zabe bata fitar da sakamako a hukumance ba.
2: To kamar da irin al'adar nan ce kenan Kamalu ta ana dakon a fitar da sakamako a hukumance ko wasu magoya bayan ko wani bangare suke ta yin murna.
3: To sai ma ba ba sai wannan na akos wanda shi da ya tafi kowa da kowa na duniya a rawa.
2: To yanzu malama Madu ya magana ta abin da ya shafi kamar tsaro ko zaman lafiya saboda ana tafar gaba za a samu rikici saboda yadda ake ganin dumamar siyasa a wannan jiha ta Oshin.
3: Gaskiya ba samu waje abu da yawa ba yake kuma ba wa tura da an kwace abu da bukara kamar duk da yan sanda amma su amma ko mu ya zama da mu da amma nan ma da not ba abu da aka ba ban da ne ta amma da aka abu nan an yi tsani da jimo amma duk da aka jin da ga ka ro mun da su ko mun la na mana ba da ga mu dan kan da mu nan ba da ga mu.
2: To jami'in tsaro ne
3: Zaman
2: tsoron gaskiya nan anan wuce kenan. Na'am, to muna godiya Malam Muhammadu. Madalla.
1: To sanyawa a daidai wannan lokaci da muke magana da kai kamar yadda jaridar Premium Times ta fitar da wannan rahoto da dumudumin sa a yanzu nan ta bayyana cewa gwamna mai ci wato Ademola Adeleke yayi nasara a zaben kenan na jihar ta Oshun daidai lokacin da ake bayyana cewa ya kada na jam'iyyar APC shi gwamna da yake karkashin jam'iyyar Accord kenan yayi nasara tare da kada na jam'iyyar APC jam.
2: Na'am. To gaskiya ka san dama
1: an fada a hukumance ita hukumar zabe mai zaman kanta ta sanar a hukumance.
2: To yanzu kenan da gwamna Demola ka ga zai ci gaba da wasa kamar
1: lalle dai ka.
2: Saboda haka yanzu kusan babban darasin da wannan zabe zai ƙara nunawa shine kamar akwai magana ta jajircewa ta su al'umma da fitowar su yi zabe da kuma samun zaman lafiya. Kagan ka duba an ta samun tsananin hamayya musamman ta abin da ya shafi cacar baka da kuma inta aikace. Dan in ban manta ba wani ma sanata Fadun su kenan ake maganar an zarge shi da cewa kawai duk inda ga dan jami'ar Akwad Alaka shi da dai bayan da jerin da so ɗan sanda a can jari ya ce shi abin da yake nufi yana magana a kayar da jami'ar Akwad ba wai halaka mutane ba. To amma dai babban darasin anan shine yadda kusan ka iya cewa an yi zaben nan lami lafiya kusan ma saka ido abin da suke kallo cewa zaben ba a fuskanci tashin tarzoma ba sosai fiye da yadda ake tsammani. Kuma an kyale jama'a kusan sun fito sun kada ƙuran su duk da cewa an samu nan da can rahotanni na abin da ya shafi sayan ƙura'a kuma an kama su. Dan ko aje in ban manta ba naga commissioning yan sanda na jira na cewa an kama kusan mutane guda 100 cikin sa da wani dan majalisa ne ko
1: kamar majalisa ka san da da farko farashin ƙuri'ar zabe naira 20,000 ta kama a jihar ta Oshun daga baya kuma da lokaci ya fara tafiya aka maida ita lokacin da kowanne bangare yake ganin tafiyar fata fara tafiya kamar yanda rahotanni suka dinga fitowa daga irin jaridu irin sponge sauran su aka fara siya kusan naira 30,000 akan kowace ƙuri'a kenan a jihar ta Oshun. A daidai wannan lokaci nake ganin shi ma wato dagashi gwamnan na jihar Oshun wato Davido kenan ka san
2: kawunsa
1: shi ma ya fito a shafin sa ya saka lokacin da shi wato shugaban hukumar zabe na kasar reshen jihar ta Oshun yake bayyana nasarar a Demola.
2: To yanzu dai kusan mun iya cewa al'amarin jihar Oshun ya zo ƙarshe illa abin da ya rage tunda an sanar da sakamako a hukumance gwamna Ademola Adeleke ya samu nasara yayin da na jam'iyyar APC ya zo na biyu shine yanzu ganin yadda za ta ƙarke da ƙarshe shin za ta tafi kotu ne kamar da aka saba al'adar Najeriya kamar ta yin zabe gaji an ce mutum bai yadda ba ko na maka akamancin haka. Sannan gaskiya ni akwai abin na ƙara fuskanta kamar duk da wannan zafin adawar a Oshun kaduwa za ka ga cewar kamar kansa a haɗe yake
1: gaskiya ne
2: sabanin ka duba nan
1: yanda za ka ga abubuwa suna faruwa sosai kuwa shugaban kasa da ya ce wannan zakaran gwajin dafi ne na zaben shekara ta 2027.
2: To kenan an kyale demokradiya ta aikin ta kamar
1: to muna fatan demokradiya za a kyale ta ta aikin ta a shekara ta 2027 tabbas kuwa
2: kamalu kai tsaye bara mu dawo Kano mu tafi maganan nan ta masu abin da ya shafi har kallafi layan nan da ake takoki a rimin zakara. Kusan wannan ba bakon al'amari bane duk wanda ya kwana tashi a Kano kusan a kurare da dama wanda da an fadi sunayen su kasan akwai takaddama kan filai. Yanzu dai maganar da ake yi kusan a wannan mako in ban manta ba rahoton mu na musamman da Bashir ya hada mana shine yadda mutane masu filaye da gidaje a wannan wuri suke neman daukin gwamna kan cewar gashi an zo an kwace musu filayen su ko an tashe su wasu ana maganar an ba su diya wasu kuma da daman su ba su diya ba kuma ana maganar ma da karshe su koma su nemi dillalan waɗanda suka sai filayen nan a wannan a hannun su
1: ko aka ba diyar domin su abin da ya kamata. Wato ka san magana akan abin da shafi rimin zakara gaskiya magana cewa da ta dauki tsawon lokaci ana fafatawa akai dukkanin wanda yake bibiyar kafafan yada labarai ya san shekara da shekaru ana ta fafatawa akan wannan abun. Akwai turka-turka da ta dinga fitowa daga ita kanta jami'ar Bayero akan cewa dewa daga cikin mutanen da suke zaune a wannan gurin an biya su lokacin kasan akwai lokacin da suka tada wani aiki ma a yankin da ita jami'ar
2: take magana
1: sosai ma kuwa za ta gudanar da wasu aikace-aikace a gurin aka zo aka yi ta turka-turka da wasu abubuwa lokacin da abubuwa da dama dai gaskiya sun faru ga majalisar
2: kamar kada mu yi sukuwar mu kadai kai sai bara mu je ga su ɗaya daga cikin jagororin mutanen nan da suke ta koke na rimin zakara. Muna tare da Malam Sharu Zakiru ne kenan idan ban yi kuskure ba. Malam barka da wannan lokaci.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kai tsaye ka gabatar da kanka.
4: sunana Umar Aminu Hamzon da aka fi sani da Sharu dan miliyan ni ne shugaban mamallaka filaye kangwaye da gidaje na mamallaka birnin Zakara
2: to wai takamaimai kowane korafi huke da shi kuma dama gashi gwamnati abin da take ta ikrari har da ma jami'ar Bayero mafi akasarin wuraren da kuke zauna a rimin Zakara mallakin su ne ba mallakin ku da kuke kirarin cewar naku bane me yasa kuka yi kai gine-gine kuma har yanzu da aka zo aka ce amma dakatar da gine-gine wasu ma a tashe su daga gidajen su
4: to kai sai zamu iya cewa wannan zargi da suke ba gaskiya bane kawai ana so a fake ne da guzuma a harbukar sana domin wannan wurare da muka mallaka kudi muka sa muka siya bayan an sanar da tallanse da filayen nan a gidajen radio muka siya muka biya local government kudin fara gini land permit da wannan building permit da ake biya a kaidance na kasa
2: a wace shekara
4: ni din nan da nake ma magana na gina gidana a shekara uku da ta gabata na biya ungoggo building permit ta bani certificate ina da shi a hannuna kuma tunda na fara gini har na gama gina mahalli na ba wani mutum daidai sai da ni a hukumance ko daga jami'a ice nan ba mallaki na bane
1: amma shekaru uku da suka gabata tun a lokacin ana turka-turka akan abin da ya shafi waɗannan filaye na rimin Zakara ku ba ku bibiya kun ji ainihin abin da ke faruwa ba saboda tun a wancan lokacin kamar yadda ita jami'ar Bayero a baya ta fitar tana magana akan cewa ainihin mazauna gurin amma biya su kuɗin diya a baya
4: to akar makala wannan lokaci da muka zo muka mallaki wuraren nan sai da aka zo aka nuna mana boundary din da BUK suka sa dararka suka yi iyaka da wuraren su mu kuma aka nuna mana inda aka siyan mana cewar bai da alaka da wajen su kuma su BUK din nan sun hana gini a area da ta shafe su amma area da muka siya ba wanda ya hana mu gini kuma mu har yanzu abin da muke fada shine ana fakewa da BUK ne domin a zalunce mu domin BUK bata taba fito na fito mu da ita ta zalunce mu akan dukiyar mu ba asali ma a February shekara 2 da ta gabata mu ba BUK bace ta kashe mana al'umma dan ba su da bindiga ba su da motocin da za su yake mu ba su da jami'an tsaro a'a wasu jami'an gwamnatin jihar Kano ne suka zo suka daren mana tsakar dare ba notice suka dinga rushe gidajen mutane har suka halaka rayuka
1: amma ko a rahoton da muka hada kuna magana akan cewa wasu daga cikin ku amma ba su irin abin da ake cewa kudade a matsayin na diya na waɗannan filaye nasu da sauransu sai dai ana kokawa akan cewa kudaden ba su kai ba haka ne
4: to ai ka san ita rimin Zakara gari ne mai fadi mai tsayi kuma mai ban mamaki wuraren da muke maganar an ba da diyan nan dama yana daga wani bangare da yayi nesa da cikin al'umma sai aka ce za a yi musu adalci za a karbi wurin su za a biya su diya kuma ba wanda zai kuka kowa zai farin ciki amma abin mamaki ka sai fili 800 an zo an baka 36,000 a matsayin diyar ka ina magana adalci a wannan
1: 36,000
2: kuma da takarda da komai
1: kuma da takarda da komai
4: kamfanin ma da ka siya a hannun sa ne kila zai karbi takardanka kuma ya dauko wannan kudi ya baka la ko ladar da ka biya ba a biya ka ba
2: yanzu kai kamar kai malam Zakir misali nawa ka fara sayan filinka kafin ka gina shi
4: ni shar Umar na sai gina fili na naira 800 kafin gina shi
2: yanzu kamar diyan nawa aka ce za a biya ka
4: ni ba wanda ma izo yace zai bani diya dan ba ma wanda yazo duba gidana ko imar kima bisa inda kaida ta tanadar duk da cewa mu bangaren mu dama mai girma gwamna da kansa da ya shigo da kansa yace ba zai tashi al'umma ba dukkanin Zakara ba wanda za a haufatar kuma za a gyara wurin ne a kawo mana abubuwar more rayuwa to ina Zakaran ya ina laujan yake ne inda aka sa laujan a nadi shine akwai wakilai da ya wakilta mu su muke zargi suna kokarin karkatar da mahallan mutane domin biyan bukatun su
2: amma wani abun da mai saro kamar zai iya zargi shine kamar ko kun fada ne irin hannun yan awan igiya din nan tsarin da aka yi na rabon filayen tun farko baya kan bisa tsari na dokar da gwamnati ta samar kan abun da ya shafi filaye
4: to aya wannan lokacin da gwamna izo fa a gaban gidajen mu ya tsaya yi mana alƙawarin ba za a tashi kowa ba kuma bai kirarin mun fada hannun masu awan igiya ba illa ya ce za a kawo mana ababen more rayuwa gwamna yayi wannan alƙawarin a gaban al'umma yan jarida sun dauka sun watsa a duniya sarki yayi mana wannan alƙawarin to ya kuma mun kasa gane me yake faruwa a gwamna ya janye alƙawarin sa ne ko kuwa wanda ya wakilta ne suke so su san zuciya cikin haƙin al'umma
2: yanzu ku ta kamaimai me kuke bukata gwamnati taimako akan korafin da kuke da shi
4: a akar maka Allah inda muke bukata gwamnatin jihar Kano ta yi mana gwamnatin jihar Kano ta yadda mu yan Kano ne ba baki bane ta dauki filaye fa ta rabawa yan dangwalo wanda ba su da mallaki ina ga mu da muka siya muka gina muka kukuta muke neman rufawa kan masiri me faduwar ta in taban mu da mahallan mu
2: to yan dangwalon kana so ka ce kenan nan aka kawo su rimin zakara aka ba su filayen naku
4: akar maka Allah a Kano ai ba inda ba a dau dan dangwalo an watsa ba
2: abinda muke nufi shine abinda muke nufi shine nan aka kawo su su hau kan wannan filayen naku da ake kirarin kamar ku bakwa kan doka ko koya abin yake
4: to a tsallaken gabas muna da rahotannin cewa da yawa an ba ɗan dangwalo wuraren mutane wanda har yanzu ma ba a gama settlement din su ba kuma an ba wasu takardun filayen su an ce ya zama nasu
2: na'am to zamu na'am ina jin ka
4: kaga indai mai girma gwamna zai iya adalci ga mutumin da ba wurin sa bane to ina kuma ga wanda ya mallaka dan an ban masa kayan sa mai gwamnati ta ragu a ciki
2: to malam Zakir muna godiya da lokacin da ka bamu
4: to Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya kara daukaka ku yanda kuke neman fidda mutane daga cikin damuwa Allah ya fidda ku daga cikin kowace irin damuwa kuma
2: to amin ya Allah
1: amin ya Allah
2: kamar bara mu je sashin tallako dan muka dawo zamu je ma'aikatar kasa domin mu ji wannan dambarwa ya take ciki
1: na'am to insha Allah bar mu leka
5: yalla bai ka san abin da ke faruwa yanzu
6: mutumi na ka bani labari mana
5: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka
6: ka yalla bai kar ka mai da ni shaka tafi ai a da sai sun fara zuwa Abuja daga Abuja kuma su tafi Kano idan zaka dawo ma haka abin yake daga Kano sai Abuja sannan daga Abuja zuwa Enugu
5: ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin Enugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Enugu zuwa Kano ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa
6: kai wannan babban ci gaba ne sosai salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
5: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
6: Kano
5: Lagos Enugu Patakwal Benin har ma da Asaba babban officin yana International Conference Center of Paris Square Road Independence Layout a jihar Enugu
6: domin yin booking ko tambaya za ku iya kiransu ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
5: Enugu Air tafiya ta daban
7: Kai zai yi matakar wahala wannan katifar ta shiga ta nan.
8: Ah, kana kokuwar shigar da wannan katifa ne ta wannan kofa? Me zai hana ka nemi katifa mai juriya da aminci wanda ke zuwa ninke cikin akwati?
7: Wai kana so ka ce wannan dan kankanin akwatin katifa ce a cikin sa?
8: Katifar Vitafoam kenan. Ga ta cikin kankanin akwati dan shigar da ita ko kai ta duk inda ka so babu jago-jago. Bari in bude ka ga abin ta a jibi.
7: Kai kaga katifar ta bude
8: karamar su a zahiri amma ita ce babbar su ga sauki wajen dauka sauki wajen kai kawo da ita tana kuma iya shiga daki ta kowace irin kofa da hatta benayen da kafafuwan benan su masu yanayin matsatsi ne kai karewa ma ka iya rike kayarka ka hau bene ta hanyar na'urorin elevators ba ka ba wani haufi
7: Kai gaskiya indai ta fuskar jin dadi ne dan in saka ta unwala ina wannan layi
8: katifar Vitafoam ta cikin akwati ga biyan bukata ga ta kuma da kurjini fiye da duk inda ake tsammani Vitafoam kyakkyawar fasahar more rayuwa inganci karko
9: mita ta sayin da ku da dugo da arewa radio
2: to masu aro barkamu da dawowa daga sashin talla kuma kai tsaye dai kuna tare da mu ne a cikin shirin nan daga ɗakin labarai wanda yake taja da tsifa kan muhimman batutuwa da suke faruwa ko suka faru a makon da muke ban kwana da shi idan mai sauraro na tare da mu ya fara jin mu muna magana ne kan abin da ya shafi takaddamar filaye a rimin zakara mun ji koken da waɗannan mutane suke yi da kuma kalubalen da suke fuskanta da ma daukin da suke nema a gwamnatance ko a hukumance yanzu to kamar da aikin jarida yake bisa ka'ida Malam Kamalu zamu je ga ma'aikatar kasa da safiyo ta jihar Kano
1: dole ba za ka ji bangare guda ɗaya ba tabbas kuwa ya kamata ka wa kowanne bangare adalci a ji bangaren ita kanta gwamnati
2: to muna tare da daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na ita wannan ma'aikata da safiyo ta jihar Kano Malam Murtala Shehu ranka dai barka da safiya barka dai ya ayyuka alhamdulillah
10: Allah ya mallaka gora
2: ya rimin zakara an ce kai ma a cikin gidanka yake director
10: ai ba shi guri abun nan ba
2: amma kuma kuke bada takarda ta izinin sayan fili a wajen
10: ba mu bayarwa gaskiya babu wani maduki da annun rimin zakara zai dauko takarda ta gwamnati ko ya dauko shaidar gini na gwamnatin jihar Kano wanda a doka mutane ba su nuna jin ma yanzu dai ana ta wayar da kai ba sani ba a dokar kasa gwamna shine yake da ikon ba da kasa ko ina jihar Kano kuma shi yake da ikon ba da izinin gini ba wai karamar hukuma ba ba wata karamar hukuma da za ta ce ta maka fili ta maka takardar fili kuma sannan ta maka izinin gini to wannan gaskiya magana ba al'amari ne mai daidai ba
1: wata kila director mu dan tantance wannan maganar kana magana akan cewa kananan hukumomi da suke cikin birni ne ko kuma daukacin kananan hukumomi 44 na jihar Kano ka san muna da kananan hukumomi guda 8 dake tsakiyar birni
10: na'am
1: su kake magana ko kuma dukkanin kananan hukumomi 44
10: wato abin da ke faruwa shine kananan hukumomin da cikin birni guda 8
1: na'am
10: duk gaba ɗayan su ba wani mai iko da tsarafi da kasar su sai mai girma gwamnatin jihar Kano
1: na'am
10: haka abin yake a doka shi zai baka dama na ga mallaka ma shi baka dama na izinin gini wanda kananan hukumomi da suke a wajen gari su kuma akwai wata doka da ake sassauta saboda yanayi na al'amura kilomita 10 daga karamar hukuma cikin cibiyar ita karamar hukuma
1: na'am
10: kilomita 10 daidai wannan don zaka gina a nan wajen sai ka zo ma'aikatar tsarin birane ta baka shaidar izinin gini a cikin wannan
1: kilomita 10 daga sakatariya ta kowace karamar hukuma
10: yauwa ka cewaya maka cycle haka
1: na'am
10: yauwa turko wannan sakatariya shine ka nubda shi take dubar da ikon wannan ginin
1: idan
10: kuma ya fito daga wannan kilomita 10 sai ma'aikata kasa mu ce ba da izinin gini a wannan gurin shi ma
1: na'am
10: yauwa to sauraka ka kike nan gaba ɗaya a jihar Kano kuma din Najeriya ma ba kai Kano ba kawai gwamna na jihar Kano doka 1978 act din da aka yi ya mallaka wa izini da ya bashi iko da dama ba da kasa da kuma ba da ikon gini
1: to director mukalli abin da ke faruwa a riman zakaran nan ainihi me yake faruwa
10: to kai san abin da ke faruwa a riman zakaran zan ce ne dogon zuci gaskiya
1: a takaice
10: annake mamaki yauwa annake mamaki a ce wani ya sai fili shekara 3 wai 1800 a riman zakaran kai ka san a wannan shekarun a ce riman zakaran ka ce fili 1800 kai ka san ba al'amari mai daidai ba kai ka san dai fili ya faka a Kano a riman zakara gaban rijiyar zaki kusa da jami'ar Bayero a ce a shekara uku ba ka sai fili 1800 gaskiya kai ka san ka so kanka kuma wannan shekarun bayan na sai shekara biyar ma bayan mu mun ba da sanarwa cewa kada wanda ya sai fili a riman zakara kada wanda ya gina riman zakara
1: ita hukumar kasa ta ba da sanarwar
10: mun ba da sanarwa sosai shekara biyar bayan mun ta ba da sanarwar nan ni nake ba da ita so ina mamakin mutum ya ce wannan da shekara biyar ko uku ko hudu wai ya sai fili a riman zakara ya gina ni har mamakin nake ce to ai na mutu yayin mutum yake na tunanin sa yake da zai je riman zakara ga wannan birni wannan cikin garin Kano a ce ka sai 2800 a nan wajen ha ba dan Allah filin da ya biji zaki ya fi miliyan 10 ya fi miliyan 20 kai an ci can an kai ga an baka kasi ya miliyan 2800 ha ba ina shi mamaki kuma a cikin birni mutum ya gini ba shi da izini gini daga Kanubda bata ba shi dama gini ba a cikin birnin Kano ba ai ya kamata a ce a wannan shekarun
1: ba ya kamata a ce
10: an wuce haka
2: director
10: na'am
2: nace amma to idan haka ne kenan su waɗannan kananan hukumomi musamman na cikin birni suna cutar su ne saboda gashi suna ƙarin cewar an ba su takarda wannan ya ce daga ungwaggo har da takardar izini ma ta yin gini ko nawo
10: to watakila da zai wahala ya kawo ma takardar ya dai faɗa ne
2: gata suna zuwa a hannunsu
10: ya kawo takarda a ce ta baka izini building permit kuma muna wani operation kwanan nan
2: ta karamar hukuma director ta karamar hukuma muke magana ba wai ta ku ta ma'aikatar kasa ba
10: ba su da izinin ba da gini ba su da izinin ba da gini abinda su sani dai a wani lokaci akan ba su dama su ba da dama a irin rumfan nan a ce temporary shade haka kadan yi temporary shade
1: mai hankali
10: da dan yi kaza su ne suke dan yi ba da wani su ma za su sa ma temporary a jiki za su sa temporary idan an zo bukatar aiki ya zo za a tashe ka kawai shikenan amma ba su da wani izini gaskiya
2: to su yanzu director na ce su yanzu babban koken da suke shine wasu da daman su an ce su dakatar da gine-gine ko su tashi daga gidajensu ko gonakin da suke waɗannan wurare za a biya diya wasu an ba su diyar wasu da daman su ba a ba su diyar ba sai ma'aikatar kasa ta ce ta je su je su tuntuɓi ainihin waɗanda suka sayi wannan wuraren a hannunsu
10: wato abin da ke faruwa nan shine kaga ita diya ana biyan ta ne ga mamallakin da ya mallaki gona gonakin nan mutum ya sai yana da gona sai ga yanka fili 50 a ciki 20 by 20 dan Allah hanya kuma ya bar ta kafa 10 wanda adiri sau ma ba zai wucewa ba to ita gwamnati ginin take tsarin take na filaye tana yin sai ne awo 50 bisa 50 ko 100 bisa 100 har 200 ma wanzu GRA kuma hanya tana yin karma hanya da ita ce gaba 50 da ya 50 by 50 take wannan hanya inda ake fili 50 by 50 take hanya 50 by 50 idan an yi 100 bisa 100 zai hanya 100 bisa 100 to wannan yanayi su sun yi filayens in musul 20 kafa 20 fa gida bai fi soro ba to gwamnatin ta ce za ta tsara birni za ta kafa wannan guraren nasu ne in ta kafa guraren sai ta tsara wannan manyan hanyoyi da manyan tituna to a wannan yanayi kaga kana da fili 50 kaga ba za ka samu 50 ba tun da mai da shi manya in kai da yawa ka samu guda biyu ko uku hudu tun da mai su manya to shi zaka sanar ta kuka sanar ta kuka da mun to ai tsarin da suke yi ma haramtacin tsari ne na sha'awar igiya tun 2012 aka haramta hawan igiya duk aka nuna baya amma adalci wannan gwamnati ce shi ya yi dafa komai ya yi adalci duk wanda yake gurin za a ba shi diyarsa saboda masu gonakin su zo su kawo a zo aka dau marabbain gonakin su aka dau marabbain gonakin su kowane mai gona za a ba shi daidai abinda gonar sa ta samar to shi kuma yanda waɗanda da ya sai wa da filayen shi zai je sallin shi zai je gaya da su sai ba su kayan su sai ga filayen ku da aka bayar
2: to amma gona ba san inda yake ba fa kamar yadda wata take kirarin ma cewar su gidansu na gado ne amma yanzu gashi an ci style su ba wannan wuri
10: to gida na gado misali na gado shekara uku wani ya siya ya mu yara su kaga yaro mun da yaro mun magada in an ce gida na gado ba ana nufin wai shekara 100 baya ba ko shekara 50 baya ba yau idan mutum ya sai gida ya tare
1: amma kafin mu karkare wani lokaci ɗaya daga cikin irin abubuwan da ake gani ga gwamnatocinmu ana ganin kamar su ne suke sabbaba ire-iren waɗannan abubuwan a zo ana samun rashin jituwa tun da farko lokacin da kuka lura cewa mutane sun fara zuwa suna yunkurin yin gine-gine me yasa tun daga tun fari ba a dakatar ba an hana su wannan gine-ginen
10: ai daga ma mutane ne suke bijiro doka ko da suke bijiro shawara tun zuwa nan lani ni na san da wannan kisan shekara bakwai baya kenan kuma a wannan shekarar mun yi ta wayar da kan al'umma an ta yi program mun ta yi meeting da jami'ar Bayero an ta sa allo mu zo mu sa mu allo stuff a zo a cire a zo a sa stuff a zo a cire ya bu sonawa kuma

0: ko kuma ka zo ka dunkule shi kai to wannan shi ake kira a shari'ar musulunci saki ba'ini yayi nisa wannan zamu zo shi nan gaba kadan har sai ta yi wani auren hatta tankiya zaujin kai har sai ta yi wani auren sannan ne a shari'ar addinin musulunci shi ma an yi wato consummating an kasa da ita zamu zo nan gaba ka ji ma wani malamin cewa ai ma har sai an menene hashafa da farji an ma inzali an wadi zamu zo ka ji shi nan su shi nan gaba to sannan ne ya zama na babu hadin baki ba waye ba waye dan kashin kansa wancan mijin ya zo ya sako ta ka aura to wannan shi ake kira saki ba'ini ka gani saki uku to sai ma shi ma shi kuma saki na huli shi ma nan saki na huli an ce masa ba'ini dalilin sa aka ce ma ba'ini wani abu ne da ban malin kamal dine huli ban kamalin an ce huli shine a mace ta zo dakin shararar musulunci ta ce tana son za ta fanshi kanta da sadakin da mijinta ya bata sadakin da mijinta ya bata za ta fanshi kanta da shi to idan aka zo dakin shara idan ya amince har yace a bashi kenan domin malamai suna cewa wallahi mar'at an tabtadi min zawjiha bi sadaqiha aw aqalla aw aksara wai kamar inda yazo a cikin samar dani malamai suna cewa ya halatta mace ta fanshi kanta da sadakinta sama ko kasa an gane kulli malan kamal din yanzu ba yanzu muke cewa saki wato shi kadai a hannun miji yake ba a talak bai da zauji ba yanzu muke cewa ba wanda isa saki mace a shari'ar musulunci in banda mutum biyu da miji sai alƙali ba ko shara to har ila yau shi kuma kulli wato wani abu ne wato bais basa ita ma mace idan kuma take ganin ba za ta iya zama da mijinta ba an gane ko to wace dama da miji yake da ita na isaki to ita kuma shari'a ta ba ta dama ta zo dakin shari'a lokaci yayi za a yi bayani akan wannan program din an gane mu sai to bigin me zama sai me raba raba
1: idan ta ga ba ta son zama idan ta ga ba ta son zama tare da miji sai ta zo dakin shari'a
0: dakin shari'a
1: akwai mafita
0: amma inda miji yanzu in ya ga dama kawai ya bushi iska zai ce na sake ki ba ta za ta yi to haka ita ma shi ai kira holy mace za ta iya zuwa dakin shara ke nema a wannan sun ma yake cewa wal hul lil mar'ati wato shi hul'i shi ma tabbata ga mace ja'ala hallahu laha da Allah ya sanya mata fi maqabil haqqir rajul wahadahu fi iqa'i talaq duna rida wai wal hul dalqatin shi saki wato hul'i saki ne la raj'ata fiha wal hul dalqatin wato shi wato saki hul'i saki ne ja'ala hallahu laha da Allah ya ba mace an gane fi makabil haƙƙin kwatankwaci ne makabil kwatankwacin yadda Allah ya bawa wato miji dama fi ka'id dalaki wajen zartar da saki duna ridaha ko ta da ko wata daba na saki ki shikin wala ka taso ko kina so ko waka so to ita ma shine wannan hulu
1: a gare ko
0: ya war gurma yake cewa fal hul shi aka ce haƙƙin Allah sai aka ce in hafat Allah tu kima hududallah a war gurin in ta ga ai ba za ta iya ci gaba da masa biyayya ba an gane ko abinda ake cewa annushus kenan saban Allah mace ce ana zanen da miji miji ya ce dafa min abinci sai ta ce a'a zo yi min kaza a'a zo bisa do aure a'a wato wannan kin wannan abin to kaga ya zama saban Allah shine annushus so wannan agaba hakan ba za ta faru ta iya zuwa ta nemi khuli malan kawali na dan dan shigo da wannan dan ratse ne dan a fahimta
1: saboda mutane su fahimta
0: akula domin abuwa da topic ne mai zaman kansa zai iya dauka wata a wata tema da haka to shi ma malam kamalu idan an zo wato saki aka zo kai huli aka yi saki to ana ce masa shi ma saki ba'ini amma shi ko mai dan sauki sauki a ba'ini mai ba'in wato shi akwai nasin da yake cewa malam kamalu wal hulu dalqatin shi saki wato huli kai saki ne la raj'ata fiha da ba a komawa illa bi nikahin jadidin birda shi dan bambancin sa malan kamalin dini wato in an zo akai hul'i sabanin saki kan mutun ya saki mace malan kamalu saki daya ko ya sake ta saki biyu to kafin ta gama idda malan kamalu din yace ya dawo da ita ko ta yadda ko ba ta yadda ba tana nan a matan sa malan kamalin din an gane me nake yi to amma idan kuma akai hul'i to ba shi da dama idaure ta abinda kawai zai iya yi ma anan malan kamalu shine shi ma ya zama ɗan takara ya zo ya kuma neman ta in ta yadda an gane to sai a kuma daura auren da wani sigar da sadaki da komai kamar da ake cewa wala nikaha illa bi sadakin wa waliyin wa shahidai adlon fa illam yushhida biha fala yubni biha hatta yushhida wa aqallu sadaq rubu dinare ma'ana malam kamaluddin shi khuli in an yi shi mace ta zace tana son ta dawo da mijinta sadaki kuma sadakin nan za a iya dawowa da shi sama ko kasa
1: na
0: mara miji ne zai auri mace sai ya ba ta sadakin 100 to in ta ga dama za ta iya cewa za ta bashi ko rabin sadakin ko ta bashi 100 ko ma ta bashi 200 duk wannan ba wani matsala it depends to wannan dai muhallin shahid anan idan aka zo aure auren aka yi ya rabu ta hanyar huli to kai miji baka da dama ka ce zaka dawo da matar kawai ka ba mai irin saki din nan ko biyu kaga wannan kafin ta gama idan da kace ka dawo da ci kenan to shi huli mai bambancin sa da wancan shi huli shine idan kun rabu ba fa kuma sai ta je ta auri wani mutum din ba daban a'a bambancin anan an gane shi da huli zaka idan take yanzu ma kuka rabta hanyar huli awa daya nan da awa daya ma za ku iya cewa to a dawo amma an dawo sai dai ka kuma ba da wani
1: sadaki
0: sai an kuma da tsarin mutane an kuma daura auren an kuma haduwa an gane wannan bambancin malam
1: galu
0: ka gane bambancin ka gane wannan karatun malam it's very simple ba shi da wani wahala malam kamalu sabanin ka saki mace daya kafin ta ko biyu wannan dalagar ce kenan kafin ta gama idda
1: in ka ce ka dawo ita
0: to ko ta yadda ko ba ta yadda ba
1: ta dawo
0: to shi kuma huli bambancin sa na ba ba da sata an sama ba ki fa mutashi tambayoyin nan malam kamalu
1: irin wayannan za su fito
0: eh wallahi a irin wannan abubuwan an gane a bambance mana menene bambancin saki an gane saki raja'i daya biyu da kuma saki na huli da kuma saki da aka yi shi a uku ɗai so uku ko kuma lokaci kalma daya ba mamaki in ba da sata ansa an gane ko to wannan malam kamalu shi bambancin huli shine in kace ka da babba ka da injin kace ka dare ita sai dai amma kuma za ku iya koma amma da sharadin sai ta yadda wannan ba ka yi sai ta yadda an gane ko huli shi kai shi sai fa ta yadda ka to shikenan to a kuma dawowa a kuma magana sadaki a kuma gayyato waliye ai siga ai hudu ai abin nan a daura aure ina jin masu saurare wannan gaba an fahimce ta an fahimce ta malam kamalu to wannan shi ake kira saki ba'ini mun faɗi me nisan ta mace kamar saki uku ba ta ƙara auren ta ba hatta tinki a zaujen gaira haka kuma huli shi ma dai saki ba'ini ne amma da mai dan sauki menene sauki sa za ku iya dawowa a koma amma fa sai ta yadda amma kuma da sabon sadaki da waliyai da komai to mun gama da saki ba'ini to malam kamalu da sai kuma dawo saki da ake ce masa raja'i saki in an ce raja'i na komai dawa raja'a ya dawo raja'i na wanda za a iya dawa to shi saki raja'i kamar inda shi sa na fara topic din da cewa al-isnani fil abdi kas-thalathi fil hurri ma'ana in yanzu ka daura aure to igiya aure uku kawai shari'a musulunci ta baka kamar inda na faɗa a cikin littafin askari kitabul dala to shi saki raja'i tunda an ce saki uku ne ko man kamalu to sai mutum ya saki mace saki daya an gane ko saki ta saki biyu to waɗannan su ake cewa dalak raja'i saki wanda za a iya dawo da shi to malam kamaluddin sai muka ce to wannan dalak raja'i saki ɗaya ko biyu idan mace ka sake ta kafin ta gama iddata ka ce ka dare ita to ko tana so ko ba ta so tana nan daram dam a matar malam kamaluddin ya zo a littafin samarar dani malam littafin samarar dani a shafi na 305 yana cewa walahu ar-raj'ata fillati takhidu wato miji yana da dama ya dawo da mace

0: mai sauraro sunana Alhaji Abdul Wasiu wanda aka fi sani da dan baiwa baban sanyin jijiya domin inganta ayyukanmu na magungunan gargajiya kamar yadda hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta amince muna gudanar da bincike tare da neman sani a koda yaushe bayanai na binciken masana kwararru sun gargadi akan amfani ko shaye-shayen magunguna ba tare da bin shawaran masana ba ko a iske na ofishi na dake Gwammaja daura da asibitin kashi na Dala a kusa da Albarka Supermarket ko a kira lambar waya na 081-60-67-52-10. A wasu bayanai na binciken kwararru sun nuna cewa idan sanyi ya dade a jikin dan adam yana komawa cikin jijiyoyinsa tare da jin alamomi daban-daban. Idan kana fitsari kana jin zafi ko kuma fitsarin yana fitowa rawaya-rawaya baya yin tas ko ka rika jin kaikayin jiki ko kuma nauyin jiki ko kuma ciwon baya. Shi yasa nake kira mazaje su guji shaye-shayen magunguna ba tare da shawaran kwararru ba domin gujewa karin toshewan jijiyoyi. Matsalolin sanyin nan yadda yake damun da namiji haka yake damun ƴa mace. Idan ya dade a jikin ƴaƴa mata yakan kawo musu yawan jin ciwon ciki. Masu matsalolin nan su nemi shawaran masana kwararru ko a iske na ofishi na dake Gwammaja daura da asibitin kashi na Dala a kusa da Albarka Supermarket ko a kira ni akan 081-60-67-52-10. Bayanai na wasu bincike sun nuna idan sanyi ya dade cikin jikin dan adam yana haifar da yawan gajiya daga mutum yayi tafiya dan kadan. A yayin tafiya ma takalmi na iya fita a kafar mutum ba tare da ya sani ba. Ko yawan jin mutuwan gaba-gaba, zafin jiki, kasala mai nauyi, yawan tashi fitsari sau biyu ko sau uku ko fiye da haka a cikin dare daya. Idan tafiya yayi tafiya kaga hannun mutum yana yawan rawa, baki na yawan rawa. Duk masu fama da irin waɗannan matsalolin su yi ƙoƙarin ganin
1: kusa da Albarka Supermarket.
0: Zaka samu damar gani na ni Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa ido da ido da damar yin gwaji kyauta ko a kira ni a 081-60-67-52-10. Allah ya sa mu dace amin su.
2: Shin ko ka san kundin tsarin mulkin kasa? Ko ka san damar makinka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya? To ku biyo mu domin samun cikakken sani akan kundin tsarin mulkin kasar Najeriya.
3: Tashi da 251 rabin kashi da 1 ba tare da kaucewa ka'idojin wannan tsarin mulkin ba da kuma wasu ƙarin iko bisa ka'idar dokar da majalisar tarayya ta yi. Babbar kotun tarayya tana da iko.

ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك

فقدموا لأنفسكم واتقوا الله.

واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا

الناس والله سميع عليم. أعوذ بالله

ويسألونك عن اليتامى.

والله.

こう

0: amma saboda ni mutane su yarda kuma daman sun yarda sun sani
1: domin sun cewar za a yi
0: saboda kullun a cikin karbar irin wayannan recommendation din muke yanzu bari mu baka misali kafin so kada ka wannan line ina jin yau kwana uku akwai wani da yazo haka yake karbar kaya haka yana durawa online da waye makamancin haka wallahi ni da shi yake ga mu yake ce min wani nake ce mishi lahamin gida yake cewa wallahi Allah ya wa kayan ku albarka sai nake ce mishi ah nake ce mishi to me yasa ka faɗa haka tunda duk mutumin da ya faɗa maka ba yau ka saba ji ba ma da abin da mutum ya faɗa akwai wani sako ne da yake so ya
1: san sai kamata ka bar shi haka ba ya kamata ka tambaya
0: sai nake ce mishi Ali Abubakar me yasa ka faɗa haka sai ya ce kafin ku na dan fara dora kaya akwai wani group da aka sa shi haka wani abokin sa a cikin kasuwa sai yake dan dora kaya haka yace karshe kai haka ya gaji yawa tsare dina sai yace amma wallahi tunda ya fara dora kayan kamfanin Saifullahi bai ce wallahi mutum ko ba zai siya ba sai ya taya ya ce wannan abin yayi kyau yace shi bai taba sa kaya ya sauki wai yaga wallahi ba a taya ba ko mutum ba zai siya ba sai ya ta ganin mutane suna comment wannan kayan suna da kyau suna da kyau suna da kyau suna da kyau
1: wannan ma nasara ce
0: nasara rayuwa ce kuma nasara ce a cikin kasuwanci kuma hakan kullun yana ƙara haska mu cewa shi mai yin wannan abin akwai wani mataki ko kuma akwai wani gaci don Allah ya da yana dabda wannan gacin yana dabda zai to ci ku yanzu kaga idan misali ka kalla zaka ga idan ba ai aiki tukuru ba a cikin yanayin tafiyar da kasuwanci idan ba da kokarin ci jajircewar mai kamfanin ba da sauran waɗanda suke kiwaye da shi din ta ina wannan nasara za ta samu
1: zai yi wahala
0: zai yi wahala so saboda haka shi yasa ni ina iya da kai kirji in ga mai ɗan kasuwa a irin wannan yanayin da ake faɗa na rashin ciniki ba wai naɗa hannu ake ba in tunaninka naɗa hannu ake yi kawai a zauna ka gwada zuwa ka ziyarci kamfanin mu ka gwada zuwa akwai wasu kaya da zamu baka ka je ka kasa a rumfarka ko ka kasa a teburinka ko a shagonka ka kasa tafi ba duk wanda yake jin shi a yanzu a zaune yake a shagonsa zaman lido yake zaman kallon waye wucewa ya da yake a cikin kasuwar nan takantun kwari to ya gwada zuwa akwai kayan da zamu bashi ya tafi ya kwasa su yau gobe jibi ya dawo ci ko zai ba mu labari shin ci gaba yayi da wannan lidon ko kuma ya bai ga canji ba to kaga kenan dole akwai tsare-tsare dole ne kana da bukatar sabon kaya mu kuma ba alfahari nake maka ba kullun mu a cikin karbar sabon kaya miki kullun yau in ba a sauke ma sabon kaya ba gobe jibi mafi karanci ka zance kwana biyu ko uku an sauke kaya an bude sabon kaya to shi ko fi sabilillah yanzu customer da yake tunanin kullun nazo gurin nan so 100 a kaso 100 na abin da nake nema na samu 90 duk wallahi mutum ne zai zo ya ce maka dan Allah wani kafin ya zo zai tura maka zaka ce mishi akwai zai ce maka wallahi kamar bango ne bangon kudu da bangon arewa zai ce maka wallahi haka ne tafiya kafin zo shago nan naku a cikin kasuwa yake dan kasuwa ne zai ce ma amma tun daga guri kaza nake amma sai da na tauna idan ka saboda me yake nuna ba kawai ya san zai samu zai ce ma zai ya wuce shagon wani mutum ne zai zo ya ce maka kaya kaza yake nema da ka ce mishi misali nami ya kare zaka ga mutum yayi tiris
1: bai ji daɗi ba
0: abinda fuskar sa kawai take nuna mai
1: ko da zai samu a wani wajen
0: ma san aina zai samu kuma daman nan din shine hope din sa nan din shine inda yake da yakini ko kuma yake ji a ransa eh lallai inda na taku na zo to zan samu to a koda yaushe mu a shirye muke wajen zuba sabon kaya in a cikin kasuwa kake ko kuma a wajen kasuwa kake kar kai kasa a gwiwa ka tattako ka zo shagunan mu a cikin kasuwa ba shago ɗaya bane ba shago biyu bane ba shago uku bane ga su nan a cikin kasuwa in wanda ya fi ma ku sani ka shiga yana daga cikin daman sutura da ma nake so na ƙara wannan da yawan kwastomomin mu akwai waɗanda suke yi waya cewar suna so su zo shago sai su ce sai wanda muka yi waya da shi za mu zo shago
1: a inda kake bayan gare shi daban-daban
0: saboda haka masu sauraron mu akwai da yaushe ku kiyaye wannan duk shagunan mu duk shagunan da kaga in dai kaga an sa AA uba a cikin kasuwa kan dukkan shagunan sai fulla ya yi uba ne saboda haka ka shiga abin da yake a cikin A shi zaka samu a B kuma shi zaka samu a C ba mu da wani bambance a cikin kayan mu iri ɗaya ne abinda yake anan shine anan
1: kuma a ranar ma duk ɗaya ce
0: komai ne farashin da yake anan shi ai mu kamfani ne bayan da za a yi ka ji wancan sai ma da farashi kaza kuma wannan idan sai ma da farashi muna maintaining farashi ba don komai ba saboda

0: idan ya zama wani zai siyan maka a da 100 wani zai siyan maka da 200 to ai za a tafi kaga ba company ba kenan kowa zaman kansa yake
1: na'am
0: farashi
1: na'am na'am to naga Al-Amin ya shigo bari mu dan shigo da shi kafin kai ma mu bakka kasara da Al-Amin barkan ka da shigowa na'am
2: barkan mu da kasancewa da ku a wannan lokaci
1: wai Al-Amin ina kake tsayawa ne bana son sai na zo radio zan maka tona tona da
2: gani eh ciko ai masu sauraro zan iya cewa su sun san inda nake tsayawa yanzu haka wallahi daga wani uzurin company nake
1: to magana ta kare
2: to dole ce ta sa dole ce ma ta sa kawai sai na zo
1: an yafe ma Al-Amin
2: danda bazan zo bazan cigaba da wancan kawai na kaddara shine gobe da daddare ma karasa insha Allah muna tattaunawa da wasu baki ne haka na wannan amma nan kusa ne ma nan cikin shi yasa mana zo karasa
1: na'am eh to kai sai Al-Amin me aka tanada guzuri da za a ga masu sauraro da kuma ma abota hudda da wannan company na AA Uba Investment
2: gaskiya ne da farko dai ina amfani da wannan damar in yi wa masu sauraron mu barkan mu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka a wannan kafa ta Arewa Radio mita 93.1 wanda muke tattaunawa akan kamfanin Saifullahi Uba Investment haɗin gwiwa da kamfanin Atamfar Hollandex ka san mutane sukan ce wai me yasa to kai tsaye ba zan faɗi sunan kamfanin ba kawai ya Saifullahi Uba din me yasa dole sai na faɗi wannan Atamfar ita wannan Atamfar zan iya cewa ita ce jigo na wannan kamfani namu domin Atamfar Hollandex ita ce Atamfar da muka yi fice a ita Atamfar ce da kusan duka kasashen Afrika babu kasar da ba a sanya ta to kuma mu ne muke kawo ta to kaga idan hakan ya tabbata to ya kamata a ce mun ambace ta tunda haɗin gwiwa ne na gamayyar daukar shirin duk abin da zan faɗa dan uwana kuma abokin aiki na wanda suka fi sani da kanti kantan aiki kantan kasuwa ba ina da yakinin ko ina nan ko bana nan tabbas zai yi abin da zan yi sanan zan zai ma yi iyan abin da ma ba lalle ne in yi shi ba
1: sako zai je yadda ake
2: sako zai je inda ake bukata kadai duk guzan da zai zo musu ya zo da shi anan ni kai ce zan juya akala tattaunawa ta ce ga mata da matasa mata kuma ba wai iyayen mata ba mata ƴan mata zawarawa dalibai da matan aure kasan eh ciko a shekaru baya da suka wuce musamman mu al'ummar Hausa mun fuskanci wani kalubale wanda ake ganin cewa mace ta yi karatun boko ta yi aiki ba kowa ya waye da wannan sabgar ba haka ma kasuwanci ba kowa ya waye da wannan sabgar ba ba a saba ganin mata a cikin kasuwanci ba wanda da yawa mutane da yawa sun fuskanci kalubale irin wannan mata da yawa sun fuskanci kalubale irin wannan to a hankali kuma alhamdulillah wayewa tana shigo al'umman mu ilimi na karfa dada wanda a yanzu ina tunanin lokaci ya wuce da ya kamata a matsayin ki na mace ko daliba ko kuma kai dalibi muddin kana mu'amala da harka ta kafar sada zumunta wato social media ya kasance ka ce wai zaka zauna wai baka da kusisi ba wai daga hau social media a za dau kudi a baka bane no ba haka bane ba dama ce a hannunka ta zaka sai da kayayyakinka zaka iya online business abinda ake cewa misali kamar kasuwancin yanar gizo wanda da yawan mata misali a yanzu haka a cikin jihar Kano muna da ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa mata entrepreneur wanda da haka ta fara sannan ba iya nan jihar Kano ba muna da su a Kaduna in juya in koma kan matan shine lokaci ya wuce da zaki zaunar da tunanin ki kadai ki ce kawai kin kaddara cewar komai sai an miki komai kaza no ai ni bazan iya kasuwanci ba ni mace ce ba haka bane ba ciko akwai dalilin da yasa na zaba zan yi wannan magana wani dalili ne guda ɗaya jiya faru jiya na yi program a wani wuri to again a can din malatti ne to kuma lattin naje wurin ita wannan wadda zan magana akan ta ne ba zan ambaci sunanta ba domin ina ambaci sunanta zan iya cewa kusan in dai mutum yana ta'ammali da kafar sada zumunta to zai iya sanin ta gaskiya ciko yar kasuwa ce a yanzu haka inda za ni da kai za mu shiga cikin falon gidanta mu je cikin misali daki inda take kasa kayayyakinta haka in aka ce maka nan cikin kasuwa wani shago ne a cikin kasuwar kantin kwari ba za ka ce saboda kaya ne a wani shagon a cikin kwari ma ba wannan kayan da yake a ciki kuma cinikin da take a wani kantin ma ba a yi ka san ta ina ta fara business ɗinta asalinta ɗaliba ce a nan Federal College of Education FCE Kano gwari-gwari FCE Kano tana da aure ta yi NCE1 sai ta samu tangarda ta harka ta registration mai gidanta sai dan samu shi ma matsala a harkar kasuwanci ya gagare biya mata registration. Allah ya ce muke ta sai akai ƙarin irin ƙarin lokacin biya da wata daya. To lokacin sai zo daidai da lokacin da za su fitar da anko a familin su. Ta dauki gaba da cewa ita za ta dauki dawainiyar da za ta anshi kuɗin. Ita za ta tako a kafa ta zo cikin kasuwa ta sai musu kayan nan ta je ta dora ribar da za ta dora akai. Ta duk ta nadinta anan wurin shine yadda za ta tattala abin da za ta biya makanta kudin registration. Eh ciko a cikin sati bin nan wannan kudin an kwan ta tattara abin da ribar da ta samu ta biya makanta bukatun registration har da canji. To a wannan gaba inda ta kyan kai a wannan gaba shine a daidai gaban nan inda ta burge ni je muke hirar nan ta fuska da fuska da ita. Allah a gabar sai take a daidai gaba sai ta bude tunaninta sai ta ce to indai har wannan kasuwancin zai iya samun min da matsalar da na gagara maganin ta.
1: Kau da matsalar.
2: To me zai hana a ce ba zai ci gaba da samun min da maslaha a al'amurana na rayuwa ba. Kai tsaye sai ta aje ma irin kasuwancin a matsayin ai ta biya kanta bukata kawai ta dauke shi a matsayin kasuwanci. Session din da za su koma a wannan gaba karatun da za su koma eh ciku bata ƙara shiga makaranta ba tare da kayan sayarwa na atamfa ko na abu makamancin haka
1: zuwa makaranta.
2: Yawwa zuwa makaranta za ta yi makanta magungunan abubuwa eh ciku a inda nake ma magana shago gare ta guda kato a cikin gidanta kayan miyoyi
1: wanda take kawai
2: wanda ita
1: wannan ma'amala
2: kuma a cikin shagon again akwai wanda take employing ta dauka aiki a ciki. Akwai wanda ta dauka aiki a ciki
1: yanzu ba ita kadai take gudanar da
2: ba ita kadai take aiki ba ina ji in ban kamar susu hudu ne to kaga AA ciko indai har mace za ta iya dawo da tunaninta kaga tana canza tone tunani take yi sai ta aiwatar da shi a zahiri kuma ya bata mafita ba wai ta lokaci dai ba a'a mafita ce mai dorewa tunda har yanzu tana yi kuma ba a san iyakar inda Allah zai tsare ta ba. To kaga me zai hana sauran mata da suke da dama da social media musamman ma yanzu zaka ga matashiya ko matashi ko mace ta sa social media kawai ta sa data kawai ta hau TikTok kawai ta kalli rayuwar no ba haka bane ba wannan data da kika sa zaki amfani da ita wajen business samu wa kanki abinda zaki gudanar da wasu al'amuran naki na rayuwa lokaci ya wuce da yanzu zaka ce zaka zauna ko ki zauna ka nade hannunka ko ki nade hannunki kici ai wani zai min kaza ai kaza no ba haka bane ba wannan ki kaddara shi tuna al'umma ce wannan tunani ne wanda ya dade da wucewa ai watar da tunanin ki a zahiri wallahi business din nan mu company Safi Laiyu ba investment alhamdulillah cikin kasuwar kantin kwari mu ne na farko da muka fara bada wannan damar domin ba tun shekarun da muka bada damar nan ba cewa ga dukkanin wata mace ko wani namiji ko dalibi ko wacece to indai suna bukatar kasuwanci na online ba tare da kosisin kobo ba kayan kuma da za su siyar cikin sauki saboda in kana neman kayan da ba wai dan kayana bane ba kamar yadda dan uwa na ya faɗa maka kanti ciko a yanzu kasuwa zaka ji mutane suna ta tsi za a fasa kaya kaga an fasa container kaza kaga irin ba a taba ta ba ciko wallahi babu wani kayan mu da zamu fasa a ce ba a ribibin sa a kasuwa ba
1: in dai mun bude
2: sai an yi kuma ba wai waye mu bane ku dabaran mu ka san menene na farko abu guda uku ne mun jajirce wajen samo wa da al'umma abinda take so sannan farashin mu bai wuce farashi bai zatta farashin da dan adam mutun zai iya cewa ai wannan kai tsadar rayuwa ba zan iya siyan sa ba ka fuskanta sannan mu'amalar mu da mu customer tana daga cikin abinda take ƙara jawo mana saboda ka san dukkanin kyan kayan da zaka kawo idan kaya komai kyan kayan da zaka kawo indai baka da mu'amala da customer dinka staffs dinka ba su da kyakkyawan mu'amala da customer munka to sunan kayan ka shirme ba wanda zai zo siya. To amma alhamdulillah mu tun daga kan masu gadin company din mu har da zuwa kan sauran staff da suke a ciki da sauran mataimakan managers da sauran manager har zuwa kan CEO din babu wanda bai da kyakkyawan mu'amala da mutum ciko a kamfanin mu ne zaka ga CEO zai fito daga office zaka kasa bambance waye CEO din waye yaran shagon duk kasan saboda menene wajen rigirgen farantawa customer to a wannan gabar ina ƙara amfani da wannan damar in ƙara shilanta ma mata musamman dalibai dama a kamfanin Safi Laiyu ba investment haɗin gwiwa da kamfanin Atafa Holentex har yanzu a buɗe take kuma in kuka zo siya zamu baku discount zamu yi muku ragi irin ragin da muke a cikin kasuwa sannan zamu kara muku ragi na kaso 5 ribi wannan wanda wannan naku ne domin kawai karfafawa kasuwancin ku a matsayin ku na masu tasowa
1: mita 93.1 arewa radio kai tsaye kamar yadda kuka ji jagorori na kamfanin Saifullahi AA Uba Investment dake kasuwar kantin kwari muke tattaunawa da su kuma akwai dama ta lashe kyaututtuka ga mutum biyar ga wanda Allah ya sa yana da rabo amma damar kamar yadda kuka ji ta mata na mata ne kwanakin baya ko makonni biyu da suka gabata akwai kyaututtuka ta na mutum hudu wanda mata biyu sun zo sun karbi kyaututtukan su akwai wanda suka zo makon da ya gabata aka samu aka si muka yi da su za su shigo ranakun aiki na tabbata wata kila yanzu haka suna ji na idan Allah ya sa sun ji to rana ita yau ma'ana ranar Lahadi mai zuwa shine ranar da za su zo su karbi wannan kyaututtuka na mutum biyu za su faɗi sunan su da kuma lambar waya akwai wadda ta turo daga kura ta turo da wakilci na ce ba a wakilci tunda lokacin da ta samu nasara ba ta faɗi cewa za ta turo da wakilci ba cewa tai za ta zo ta karba to kaga kuma ba zai yi su masu kamfanin ga ya masa cewa wai wakili ya zo ya karba bayan cewar mace ce ta samu nasara kuma aka turo namiji ya zo ya karba to da fatan za ya afuwa ranar Lahadi ma'ana rana ita yau da misalin karfe 2 idan sun ji sai su zo su karbi kyaututtukan su za mu hada da wanda suka samu nasara a yau dukan su sai a hada a bayar bari mu je mu dawo kai tsaye muna dawowa za mu yi kokari mu bude layukan waya mu ji tambayoyin da aka shigo da su a yau sai a bawo masu saurare dama na lashe kyaututtuka mita 93.1 arewa radio
3: Nace to yau za a sayi yanna.
4: Kwarai kuwa, kuma ina so duk siyayyar da zamu yi ta biki, Mita AA Uba Investment.
3: Kin koyi bar dabara domin a AA Uba Investment sun tanadi atamfofi na fita kunya dangin Holland Tree, Holland Tex, Cote d'Ivoire, Super Chic, Chigambi India da Chigambi China, Luxury Fashion, Atamfan Shampoo, Holland Blisco, Lux da kuma Brilliant Series.
4: Ka san kuwa kowace mace ta san an kure inda maganar atamfa ake. Inda ido na ya fuka rakata a AA Uba Investment Naga Swissless Apric Embroidery Abaya Mayafai ga kuma atamfa dangin mix and match da kuma jaba
3: shi yasa dukkanin

0: AA Ubai Investment. Da ke gidan Sa'idu Dankoli, kasuwar Kantun Kwari da lamba 11 Unity Road. Daura da gidan S Baba da kuma lamba 32-33 Amana House Unity Road. Kuma za a iya samun su akan 0806-02-09-94.
1: AA Ubai Investment.
0: Duniyar Sitira.
2: Shi ya ji sauka alert yake san a garzaya kasuwar Kantun Kwari a wannan shago na AA Uba Investment a mita 93.1 Arewa Radio. Kai tsaye barkan mu da dawowa, kuma kamar yadda kuka ji akwai dama da za a bada na lashe kyaututtuka ɗaya har mutum biyar ga wanda Allah ya sa suna da rabo, kuma damar tamata ce. Damar tamata ce tunda magana ake ta kayayyakin mata. Mu bude layin waya? Na'am. To suka ce a bude, na'am.
3: To akwai wata gaba da kamata dan kara.
2: Na'am.
3: To sira ta.
2: Na'am. To mun daga layin. Mu bada in muka ji wannan sai mu. Na'am. To shikenan ma layin ya katse, mu je kanti. Na'am.
3: Akwai yan uwa abokan kasuwanci sun zo gurin mu, ina tunanin ya kai kamar ranar kamar Litinin da ta wuce ne, sun zo sun yi siyayya na kaya da suwaye, sai suka nemi wani ragi, bi ma'ana wani ragi a cikin farashin, ta yanda ba lalle misali kayan su siyo a haka ba. Sai suka ce ai sun ji program da muka yi na baya, inda mai gidan da kansa yake da kirji yake cewa a shirye yake inda zai faranta wa customer komai zai iya yi a rage.
2: Suka
3: fake da haka. Sai na ce musu wannan gaskiya ne. Sai nake ce musu, amma abinda nake so gani shine komai duk ragin da za a yi akwai ka'ida a cikin sa. Ragi kowane iri ana yi. Nace musu yanzu wannan a tamfar da kuka dauka, asalin kuɗinta da zan gaya muku wallahi za ku iya ajiyewa yanzu. Asalin kuɗinta, ina tunanin zan iya fitowa yanzu in gaya ma duniya, asalin kuɗinta naira 16,000 ce nake fara maka fara sai da ita, amma a yau a naira 12,000 maka danka sai da ta 12,000 ma na sai da musu ita da ta lokacin. Nace musu a shirye muke mai musu wannan ragin, sannan suka ce da wasu suke turuwa, wannan ne karo na farko da suka fara zuwa da kansu. Nace to ba damuwa, muka kare musu wani ragi sakamakon sun zo da kansu. Saboda haka duk wanda yake tunanin misali ko ragin bai gamsa shi ba, ka zo da kanka. Akwai ragi na musamman, kamar yadda mai gida na ya faɗa, yace akwai wani 5% discount, bi ma'ana wanda ka raba sa ce aka ƙara bawa duk customer da ya taɓo kafa da kafa yanzu. Wannan shine dama abin da nake so na ƙara kafin kuma.
2: Na'am. To bari mu bude layukan waya mita 93.1 Arewa Radio. Na'am.
4: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Dan kuna tare da Khadija Muhammad Isa daga Karamar Hukuma Kura.
2: Baki taba amsa tambaya ba?
4: Gaskiya ban taba shigowa ba.
2: Sai okay, nan Allah ya kawo ki. To gashi nan wata ta kira layi, wace tambaya za ku yi mata?
5: Ta zaba daga 1 zuwa 10
2: mana. To ki zaba daga 1 zuwa 10.
4: To na dau ta 1.
2: To tace ta dau tambaya ta 1. A ba ta ita.
5: A cikin annabawa wanda Allah subhanahu wataala ya aiko su, akwai wasu wanda aka ware ake kiran su da ulil azmi minar rusul. Ulil azmi minar rusul da wada waye.
4: To na farko akwai annabi Isa.
2: Annabi kuma
5: ulil azmi minar rusul.
2: Na'am.
5: Annabawa okay. Guda nawa ne?
2: Na'am.
4: Annabawa ne kwaya biyar ake kiran su ulil azmi minar
5: rusul. Muna jin.
2: To mu je.
4: Akwai annabi Ibrahim.
2: Daya.
4: Akwai annabi Isa. Akwai annabi Musa. Akwai annabi mu.
3: Muna tare da ke.
4: Kuna tare da ni
2: sosai.
4: Sannan akwai annabi Nuhu.
2: Annabi Nuhu.
3: Masha Allah.
2: Ta sa annabi Muhammad a ciki.
5: Okay, ta sa shi.
2: Ta sa shi.
4: Akwai annabi Muhammad.
2: Cewa kikai annabin mu yau ko?
3: Masha Allah, muna taya ki
2: ma. Ya sunan ki kika ce?
4: Khadija Muhammad Isa daga Karamar Hukuma.
2: Kin ce baki taba samun nasara ba ko?
4: Okay.
2: To Khadija wace ce?
3: Muhammad Isa ko?
4: Muhammad Isa.
2: Muhammad Isa, na'am. To zaki fadi lambar waya.
4: An karanto yanzu?
2: Fadi.
4: Please. 081.
2: Answer.
4: 65.
2: Answer.
4: 86.
2: Answer.
4: 38.
2: To lamba biyin zaki bari idan kin zo za ki fade ta.
4: to ana
2: ta kuma mu ma mu ne sai a ci gaba da yawa kamfanin addu'a eh ga ma'ana mita 93.1 wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: kuna tare da Zaliha Dutsen Bakoshi
2: na'am Zaliha daga ina
4: Dutsen Bakoshi
2: a ina kenan
4: karama hukumar Gwarzo
2: daga karama hukumar Gwarzo na'am to zaki zabi lamba
4: na zabi ta biyu
2: to ita kuma ta bi waccan ta zabi ta biyu
5: a cikin alqur'ani mai girma annabawa nawa ne wanda Allah subhanahu wataala ya kira sunan su qarara sannan qarara a cikin alqur'ani sannan zaki ga mana guda uku daga cikin su
4: akwai
3: ki fara fada adadin nasu to daya
4: akwai annabi Muhammad
3: biyu
4: akwai annabi Isa
3: uku
2: na'am
3: to yanzu guda nawa kuma Allah ya kira sunan sa a cikin alqur'ani adadin su
4: adadin su
2: akwai
4: annabi
3: aikin kin ci wannan bangaren
2: yanzu adadin kawai jumlatan
3: guda nawa ne
2: kice ya kira guda 3 5 6 yadda dai kike ganin cewa daidai ne
4: ya kira guda 5 ya kira guda 6
2: ki nazari
4: ya kira guda 10
2: kuma a sake baki dama ko zaki tunani
4: a sake baki
2: to gashi nan an baki yi tunanin
3: kuma kai ki tambaye kowa
2: kin ce 5 kin ce 6 yanzu kin dawo 10
4: guda 5 ne dai
2: guda 5 kika tsaya
3: baki ce ba
2: wai ana baki hakuri cewa baki samu damar lashewa ba
3: kin dai kokari a wancan bangaren amma a bangaren adadin su baki fada daidai ba
2: shikenan ko ta gudu bara mu je daga wata mita 93.1 wa alaikum salam na'am kai sai da wa muke tare
6: kuna tare da Khadija Musa daga Zangon Barkita
2: eh Khadija baki taba lashewa ba
6: ban taba ba
2: to shike
3: daga Zangon ina kike
2: Barkita ko
6: eh
2: yau ta ce Zangon Barkita
3: ka san gwaci ko
2: eh can gwaggo ne can aka eh waje jan dakata din nan in ban yi kuskure yauwa
3: ki zabi lamba
6: lamba ta hudu
5: lamba ta hudu a cikin alqur'ani a cikin surorin alqur'ani akwai wasu surori wanda aka kebe su ake kiran su da az-zahrawain
6: ana ba da zabin kanjin
2: shine aka baki kika ce kin zabi lamba ta hudu ko daga nan ma guduwa zaki
3: shikenan ba nan ma canza lamba
2: shikenan
5: ayya
2: bari mu je daga wata na'am wa alaikum assalam
6: eh kai sai sani mai gara geranya daga nan karamar hukumar
2: na'am sani
3: na duka wannan miji
2: yawa sai da ai mantawa ne ashe wannan mata ace shirin na mata ne hankalin yana can eh ai sani shiri ne na mata na'am
4: Assalamu
2: alaikum. Wa alaikum salam.
4: Barka da aiki.
2: Na'am kai tsaye.
4: Baba Hawwa ce daga Garsu.
2: Na'am.
4: Baba Hawwa ce daga Garsu.
2: Baba Hawwa baki taba samun nasara ba.
4: Allah ya rantsa samu.
2: Na'am to ga lambobi da zaki zaba.
4: Kin ga lamba zan yi wa kamfanin na addu'o'i.
2: To alhamdulillah. Allah kuma ya saki
4: nasara. Fatan nasara a gare
2: ku. Na'am.
3: Muna godiya.
4: Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mumin ya Mahani.
2: Na'am.
4: Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya
2: Na'am muna jinki.
4: Ya Wahhab.